0: habit. Igo na na sila o kontento na na sila sa inyuhang pag-brush-brush, sa ilang panit o buhok. Kunya, dili blueran ha, dili mag-blower. Brush-brush lang and then imuhang tender love and care, imuhang hapuhap sa ilang panit o sa ilang body, okay na na ang rabbit mga kapanyawan. Sa tanang episodes na to karong si Manaha pagsuta kabahin sa rabbit daghan at tagnapupo nga mga pamaagi sa anong saktong pagbuhi kanila nga makatabang usab ka nato o kaninyo mga kapanyawan kung makadesisyon ka mo nga mubuhi og rabbit. Last trivia na lang nining rabbit mga kapanyawan. Ang rabbit atong nasairan nga maudi ay ang unang animal model sa sakit nga cancer gumikan sa mammalian virus. Nahimo silang dakong papel sa critical nga kabahin sa pagdevelop og vaccines batok sa cervical cancer. Atong nasairan pagdugang nga ang mga rabbit gigamit sila arong pagproduce og antibodies nga mao'y gamiton alang sa research sa mga infectious diseases og immunology. Mao na nakaingon ko mga kapanyawan nga mao di ay ang pag-atiman og pag-amuma sa rabbit sama og tao. Kinahanglan dunay handle with care kanunay. Wala na tayong igong oras, mga kapanyawan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsuporta sa itong programa, Ang Kasika sa Kabuntagon. Dalit ka na ito sa SED Marketing, ang tigama o tigabura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon ng Epektibo Anang sa UTI upang malatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Hinumdumi kanunay mga kapanyawan ha, nga ato ang programa matag-adlong Martes, Webes o Sabado. Magsugod sa alas 4 sa sayong kabuntagon. Hangtod sa sunod na usab nga hisgutana na ito mga kapanyawan, bahin sa panlawas, mga lagutmon, livelihood, kahayupan o guban pa. Diri lang yapon sa numero 1 radio station sa Sugbo, ang DYHP, RMN Cebu. Ko inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Mayong adlaw mga kapanyawan o amping takanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang giyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ani ana ang gihulat natong tanan. Ang hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan Rick B. Agustin ug ang atong health expert Sir John Solis. Tunamanong dalit ka nato sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Plus Mangustin nga dunay mangustin, luyang dilaw ug panyawan. Ang SED Panyawan Garlic, ang kapsula nga dunay ahos, banaba ug panyawan. Ang SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay kogon plant, banaba ug makabuhay ug panyawan. Ang SED Liniment Oil, ang haplas nga milagroso. Ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa SED Marketing, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa SED Panyawan!
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamay ng adlaw kaninyong tanan, welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan na po, kining atong hugyawan sa SED Panyawan, tulungan ng pinaluyuhan sa SED Marketing. Ang tighimog, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong kalawasan. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling. Mao ka nang nindutan kay kanina batasan nun sa pag-inom ang mga produktong herbal. Sa SED Marketing, gumikan kay kanisya 100% gayon nga why overdose, why side effects, walay problema sa atong kasinatian sa atong kalawasan. Gumikan kay kanisya, tinuod gayon nga mas makatabang. Bueno mga igalang, igsoon sa masanaanda na niya gyapon kining atong partner sa health nga maghatag og impormasyon, kaalam og kahibalo ug usab magatabang nga mamahimog kitang luwas mga balatian. Sir John, maayong adlaw diha kanimo.
3: Yes, mga ato ni Mr. Victor, sa tanan itong mga tigpaminaw, kung sa kamantaran.
2: Sa ato mga kaigsunan, di akaroon nga, doon ay mga ginapanghambin pa ang mga problema sa lawas. Ang atong tuluman noon, ha, hatod kinika na sa SED Marketing, ang maghahatag ninyo sa pag-alibyo sa inyong mga klase-klaseng mga problema sa panglawas. Bueno, Sir John, karong adawa, pag-aisgutan na ito, kining atong ginatawag nga nepropathy.

0: no, or kaning ginatawag natong kidney damage. Sige, kasagara yun nga hinungdan niini o posible ba nga kung kani mahitabo dialysis gidayon ang mahitabo nato. Bueno, ano si Sir John nga maghahatag og mga information, mahitungod ani ginatawag natong nephropathy or kaning ginatawag natong kidney damage, no, pagkaguba sa ato ang kidneys. Sir John, tagay kuno tag gamay nga information with regards to this problem. Uga unsay mga maayo na itong mga pagabuhaton in kaso ingunani ang ato ang problema sa pang
1: ang nephropathy, no, usa ni sa mga nagunang mga damages nga or condition nga tungod sa damages din sa itong kidney, no, tungod kay adunay problema din sa itong metabolic na pamaagi din na proseso din sa itong lawas, no, tungod kay natay na tawag na diabetes mellitus 2, no, kung adunay pagsaka sa sukal, no, dinha sa to ang bloodstream. Tungod diyan, ha, adunay pagkadaot din sa to ang mga kidneys, no, di atong kidneys usa sa mga organo, no, sa lawas nga nagasala sa sobra ng mga solid materials, no, na nagadegrade kauban sa tong dugo sa tong lawas. Apil na din na ang hugaw, ang sustansya, ang asin, ang ukar, uban pa, no. So kay tungod kapoy ang to ang kidneys tungod kay ubay-ubay ka mga sugar, no, ang iyahang gina-filter kada adlaw, no, kaytong kay uncontrolled ang ato ang blood sugar, no, kaya ang mga gut aning mga ang ato ang kidneys mo kay gagmay kay, no, so adunay list o naggamay ang hinay, no, ang tissue perfusion, no, paghatag og sustansya diretso dinha sa ato mga kidneys, ako kaya ang posibilidad, no, sa mga tao nga adunay kidney ay adunay diha sinabi nga diabetes mellitus 2, no, kining pagkadaot sa yang kidneys. Ang nephropathy, Sir Rick, no, pumuntag nephro meaning ang kidneys, no, and ang pathy meaning ang pagdugang, no, sa word na sa suffix, no, sa nephro meaning ana ang pagkawala sa yang function o pagdaot sa yang process, no. So if ever, no, dunay kadaot din na sa proseso sa kidney sa yang function, no, pag sa yang normal na function ang metabolic is mawala tong yang kakayanan niya musala, no, mukontrol sa blood pressure, mukontrol sa itong fluids and electrolytes, no, na muna siya ang main na function sa itong kidneys sa itong lawas. Namutan ang pangutahan na kung mag-dialysis ba yun, no, dahil yun sa katako, muna isa sa mga lindot sa rig, no, kaya tungkol kaya itong kidneys sa mga pinaka-general sa mga organs sa itong lawas. Pero, sabot nga na na ato na siyang abusuhon, no? Tungod kay if ever nga makasinati ta og mga problema sa tong kidneys, no? Aduna na siya yung mga stages, no? First is katong kanina mga gagmay kadaot din sa kidneys. Anong hanto dito sa ginatawag na tong end stage renal failure? Kung asa nag-fail na yun mismo ang ato ang kidneys, o din nga parte sa to ang tong journey sa tong sakit, no? Din nga tayo itong ginatawag na itong entertain na ta sa pag-dialysis. So, okay, ang dialysis, Sir Rick, muna na siya agulit, no, sa itong kidneys. So, okay, wala naman yung filter. Daot naman itong kidneys. Kinangon na itong makina nga mulimpyo sa itong dugo. Aron nga mawala, matanggal itong mga hugaw, waste, no, mga uban pang sobrang mga sustansya, no, na din na itong kinangon na itong lawas. Labaw na ang asin, labaw na ang asukar, labaw na ang uban pa, creatinine, uban pa ang mga waste na itong lawas. So, kana siya, Sir Rick, no, ang nephropathy, sign ni siya na kinahanglan na parang ilove na to atong self ba aron nga malayo pa ta sa further damage sa itong mga kidneys.
0: Ramode, ay. Sa mga kaigsunan na ito, nakaroon nga adunay mga problema sa kidneys, di man ikanun na igsoon, nga aduna po ipagtabang ang said marketing kaninyo. Kining atong said Kogon Herbal Capsule, o sa kanikamatang sa capsule ang mga igalay igsoon nga adunay gahom sa Kogon nga tanong. Nga diin na pamatudan nga makatabang o makatubag kini sa mga problema sa ato ang mga kidneys, gumikan kay kini siya, o sa kanikamatang sa nindutan kay nga klase nga tanom, nga na pamatudan nga ang duga nini sa mga katiguangan na ito, ginalaga man eh, ang gikan sa roots, sa stem, nga ito siyang leaves, no, sa gamot, siyang lawas, nga ito siyang dahon, adunay binipisyo sa lawas. Munang nindutan kay ang kogon, gumikan kay na pamatudan, nga mutabang kini siya sa pag-alim sa mga problema sa kidneys. And of course, makatabang po ang banaba sa pagpagawa sa hugaw. No, mo nang kung mag-inom kanini, makaihi ka, no? Nadyo'y pagpagawa sa hugaw sa imuhang ihi, no? Pinaagyan ng ato ang banaba. And of course, di po natin kalimtan ang doon na siya'y makabuhay or kanyang ginatawag na ito ng panyawan herb. Nga di na pamatuntan ng kanyang panyawan, indutan kanyang mutabang alang sa pagpahimsog sa ito ang mga talang vital organs na ito. And of course, makatabang po kanyang siya sa pagtangtang sa mga klase-klase na itong mga problema sa atong kalawasan. Kung kidney stones ang problema, pag sed kogon, kay na pamatuntan ng kanyang sed kogon, maayo kayo kanyang mutabang sa paghinglo sa ato ang mga kidneys, sa pagtabang kita ma, you know, makaangkon pa o kahigayunan nga dili na ta maabot sa ginatawag na ito nga itong end stage nga ginaisigutan ni Sir John kaganina nga din dialysis na dayon ang masinati ni mo. Sir John, salamat sa kahigayunan again nga nagkauban kita rong adlaw o hinautunta nga ito mga viewers ana po yung nakatunan sa ato ang mga pagtulunan karong adlaw.
1: Yes, salamat kay Sir Rigno sa another chance sa punong. Punta pa lang pag-aimon sila sa pagsubaybay ng itong programa.
0: Nagkasunod sa ito ang mga balita, mga paghatag o mga impormasyon sa paghatag o kanang mga ginatawag na ito ng mga guide, no, mga giya. Kanunaya pag-sunod ang hugyawan sa said panyawan, gumikan kay Aduna kitay ginatawag ng knowledge power. Nga diin na naghahatag kami, nag-impart kami o knowledge sa pagtabang sa mga kaigsunan na ito sa ilang mga balatian. And of course, paghatag po ng kahibalo, sa mataga klase-klaseng mga balatian, depende sa itong topic o adlaw. And then of course, mahatagan na ito o pagtagad kung unsay mga maayo na itong pagabuhaton. Uga sama karong adlaw nga atong gisgutan kaning ginatawag natong problema sa kidney or kaning ginatawag natong kidney damage or nephropathy nga diin na pinaagi sa ato ang pag-amping sa atong mga kidneys, no, dako kini siya gikatabang sa kaning atong pagtumar kanunay sa said kogon, dako kini siya gikatabang sa pag-amping sa ato ang mga kidneys. Dikan salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw, madalay gyud kanunay ang Ginoo, and have a safe and beautiful day ahead. God bless everyone.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa said marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa hug.

0: Said, Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Platyo mo nationwide.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Rasha Boy Nationwide!
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippines Center Time, alas 4:35 na.
9: Headlines. Karon.
8: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Zaldico, doon ay mga kaptangan sa France o posibleng anagid sa maong nasod.
10: Samta, Senator Panfilo Lacson, ay pasali gabada sa Senate Plenary ang resulta sa investigasyon labot sa flood control project.
8: Sa mga balita lokal, mga balay patigayon sa sulod sa Sugbong, ang Dunalay Temporary Business Permit, pahamtangan na o gamulta sa kagamanan sa Dakbayan.
10: Department of Environment and Natural Resources, kung DNR, dunay katinawas pagbukas o balik sa Binaliw Landfill.
8: Balitagawa sa nasod, Iran, dunay hulga patok sa Amerika.
10: Sa negosyo kagamhanan, naripariguro nga dunay igo nga pondo alas sa apektuhan sa krisis sa Middle East.
9: Headlines karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Kung kayo na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
10: Unang balita.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hatod mga impormasyon nga ang inyong masayran.
10: Ang ayani mo manungan,
8: una sa radyo,
10: una sa balita.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one. Number one.
11: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide. Nationwide.
11: DYHP. Unang radyo, unang balita.
12: Ising na.
11: Bango na sa unang radyo.

0: Andarme Caranga Sabado. Pizza dos dame gala sabuan sabayo tu ga 2026. Sangan sa kanito bukang parsa sa 2HP aramin sa bukami ang mga tig balita.
1: Grind your radio man, Ken Galindaya.
0: Ako sa inyo radio man, Arnold Busamante. Maybutag dari sa ato sa surad sa Sugbo. Sa ato ang mga silingan, ang mga dakbayan, dakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa dakbayan sa Bugo. Sa ato ang mga kasikbit, ang mga lalawigan.

0: Ato balikod may gara, adlawron nga Sabado, pizza, bain, o pizza dos na may gara sa buwan sa Mayo, tuig ka 2025. Ang tutumay gara sa Rasay, santak na sabunta, pagkatulog ka rin sa mga labas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbog ka bisaya na Mindanao. Nadapagad na may gala sa tunga papariguman sa tunga tulumunan unang radyo ng balita. Nangadlaw ka na may gala ng Sabado. Pizza 2 na good may gala kagahapon. Pizza 1. Adlaw may gala sa mga mamumuo. Karon na lain nga adlaw na saan, no? Kanya karong adlaw may gala kagahapon. Karong adlaw ba ang kwan? Ang full moon. Uy, kagahapon din ang full moon, uy. Gahapon may gala ang full moon. Unya karong adlaw may gala ang unang subang. Manangad ako kayo may gala ang buwan kagahapon. Ato nakita may gala sa atong karangitan. Unya atong pagpakan, mga gala, ang atong mga kaigsunan. Nabi na may gala ang Unilamp kagahapon adlaw. Malampuson, ang ipagayon may gala ang health and wellness. O niya, napatupi. Huwag ka man to rito, okay? Huwag ka man to. Napatupi ko rito. Lamin kayo pato. Sus, libre yung tupi. Narito may gala mga banggitan ng mga manupihay dali sa sudad sa Sugbo. Nagtapok mga gala sa gym sa hipodromo. Ikaw ka sa bangken, huwag ka magpatupi. Ika kahapon, nagpa-official ka. Huwag ka magpa-kwan. Magpa...
1: Ikaon na ko dito sa Ma Arnold. Ikaon na ko dito. Nakalili kong kadali, no? Kay balik man dayong ko dire, kay napatay ko drama pagka alas 2:30. Kining, burabuyag, daghanan tao.
0: Ete, pwede rin ka ng tao.
1: Daghanan tao. Nagbiyagod ako dito kasamang Arnold, mga alas 12 pasado. Ubay-ubay pag yun to. Murag tanaw na ko, murag wag ito mahuman o galauna. Daghan pa kaayo yun.
0: Pwede rin ka na, kining video dali, murag ko ano yung pagsugod pa ng gini, alas 6:30 or alas 7. Kuan man ni nagzumba man sila sila si Gulyat. Pero ni pag-abot nang mga alas sa 9 ka sa Mangken wa na pete nang punuan na ng gym sa hipodromo. Onya naman good tay kuan kining libreng blood screening kining sugar o uric acid. Lagi hata nga tambal kung makit-an may kalang aduna kay problema sa imuhang uric acid o imuhang kuan kanang sugar. Na itambal, niya kung high blood ka, na apoy tinalian nga tambal sa, taka aneng kag Losartan ka sa mangke, no? Kaya Losartan, sa iya man na sa Unilab di ay. Onya...
1: Na sila kasama ang Arnold, ganang Right Med.
0: Right Med, Onya, kung kuan na mga biogesic, na new sip dito, pitinaghana. Kung naigipang hilantan, tagaan ka na hindi kasama ang cases min. Onya, na gawas ana, na apoy ipanghatag ang mga gulay. Namatay pantry dito, na kamatis, na sa yuti, na Chinese pizzay, na pizzay, na talong, na ay kuan ka ng carrots. Daghan dito ng mga gulay-gulay, may ka lang donate po, gikan sa itong mga listener, gikan sa bukid. Mga kailan ni kasamang Aida Tampus, kauban niya sa Lupong, taga Pamayapa. Gidonate, may gala ang mga gulay. Oto nga daghan ng tagulay nga gipanghatag sa atong mga kaigsoonan nga gawas ana nang hatag sa tag suka og tuyo kanang suka og patis bugas nga napatay para full may galang usa ka sakong bugas humay og usa ka bisikleta. So nakabenepisyo gyud may gala mga drivers, mga usa ka gatos ka mga driver sa habal-habal og modern jeep og mga POJ kani mga traditional jeepney og kining mga senior citizen. Nga doon ang ipamati sa inang lawa, sobra pa rin sa 300 ka mga tao, may gala ang nahatagan yun og tambal, libreng tambal gikan sa Unilab kagahapon ang lawa. Kailaman ako ng ilang head sa Unilab dari sa Cebu, dari sa Central Visayas. Ang kinginan nga, ala niya, ang ganda, basta ang DYHP ang ano? Ang ganda talaga, oh. Ma'am, iba ang DYHP at saka IFP mag... lead ng programa, ma'am, kasi dudumugin ka ng mga tao. Usay Binisaya, ano yung Tagalog, anong dumugin?
1: Nanagsain.
0: Ah, nanagsain.
1: Ay, sila ka magtagal sa mga Arnold na dudumugin.
0: Dudumugin ka ng mga tao talaga, ma'am, pag ang DYHP at saka IFM yung mag-lead ng mga ganitong mga gawain. Ang ito mga medical mission, wag ma'am, wag mong ismulin. Libay kaysa. Saka sa, ang ganda, no? Ang ganda, ang daming tao. Labi kayong nun ba nga, katawin yung kwalito sa kuan, Mandawi, mas daghan pa to, mas mudaghan pa to kung ang DYHP mo yung ikuan. Ni topmost DYHP. Lipay kayo eh. Atong pasalamatan ang Unilab, ang Mactan Med. Dari to may galak to mga doktor sa Mactan Med. Dilahan na din ang Mactan Med, no? Ang nagpadaga na naroon may galak ang Unilab na. Ang kanyang Mactan Med diha sa Lapu-Lapu City, mga kasama. Samtang sabi ka sa bahay, may butang sa ato nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may ganang nagsakay na sa mga sakinan ng orasa. May butang. Nalikayan ato ng beating the red light. Kagahapong adlaw mga igala sa Vigulias o sa kining Hakusalem. Sus, nagbangga gid mga higala ang duha ka mga sakinan, duha ka mga traditional jeepneys. Kay kining 04i nga padong apas o kining padong sa Busay o kining 62B nga padong Talamban, pero padong ni sila UV mga higala, nya kining usa padong atos Kulunid. Kining 04i padong Kulunid, nya kining 62B padong UV Campus. Nagbiting the red light kining 62B. Nagyelo na mga higala kana warning na para sa go, para sa stop. Iya jung giapas gani siya makaabot may gala sa red light. Unya kini pong usa kining 04i. Nag-una-una sad og kwan dagan. Ah, wa pa gani mga higala maka green light ni dagana. So ang resulta, nag-abot sila sa tunga, natumba na magiging 04i. Ang investigation sa TEO, mga igala, marag natay video na dong, kasamang NEMS. Ano na ay? Gwapo ni nga kwa, no? Gwapo ni nga siya nga... Pero katong usa ka CCTV, makita dito nga nagkuangyod, nagbiting the red light ning 62B. Ah, hindi, hindi mo makita na rin nga nagkuangyod. Katong usa, kaning usao nakatuang gyud on nakaambak tao nang usao ang estudyante ang natumba ra magining 04i no oh bang tumba gyud eh nabulintang matod pa sa among mga kwan ito kasabot ra kanang bulintang okay dito sa amon amin na nabulintang kwan ba na natumba okay ni makita na mo baygala ang kwan ang kining 04i nga kining 62B nga nagbiting the red light awa Wa pa gani oh? One pa oh? Oh. Dia oh, kada oh, dawa. Mo pa pag kuno, mo pa pag green oh. Nanas to nga ang kuno, ang yelo. Ah, tanawa pagpakan na to ning na yelo. Apuro man sila yelo sad. Kining 04i, mo kining 04i mo man nga. Kining usa, kining kining natumba mo na 04i. Tanawang 04i. Wa pa gani mag green may kana nanas sa tunga. Kaayag dyan pakungon. Pero kinipong 62B iya dyan gilahos. Kabalo na siya nga nag-red na siya. Nag-red na siya gani ha. Kabalo na siya nga nag-red na siya. O kanang padung na mo-red ang kwan. Naman na ihap-ihap niya. Naman na yung 1, 2, 3 3, 2, 1. Oh, iya jung giapas ang kwan, ang nagtupa nag iya nang giapas. Ya actually giangkon man sana sa kwan, giangkon man sana sa driver aning 62B nga sayop gid siya nga. Alangan mag sa imong cellphone nga ako may nakaigo. Oh, may gani ni kwan ka. Pero maklaro man sa maklaro man ato diri tanaw oh, kana 61. Oh, green man na. Pero naa na sa tunga mga kala kining 04i. Puro mga pating ba? Puro mga pating. Wala inyong tanawan mga PUG drivers, ha? Kanang beating the red light, diha kita mga disgrasya, mga higala. Diha kita mga disgrasya. Unya ka na pong mag-una-una. Mag-una-una ba? Murag kaon ba nga? Pagkani mo ang amin, wala na, tuwa na. Daghang kina, kanang mga on. Wapagani mo yun. In Jesus' name, awa na, ay, tuwa na. Nagtuwa ng kamot sa platform. Kanang bandihado. Ana ang duha may gala pulo sadan. Mabita na sa akong post nga ang yellow nga jeep mo isad an ani gid. Klaro kay. Ya duha man na kay yellow. Asa nang duha ang yellow. Ang investigation may gala traffic enforcement unit. Sila duha ang at fault. Na lesson, leksyon ni may gala sa ato nga mga drivers. Natingagong ng driver sa blue jeep oh. Anong nisagan naman sa ningo sa oh, akong katapan? Nga, wapa man mugo. Nga pa may 1 second. Pandamay. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Sa iro't may gala mga presyo sa mga nagunang palaliton sa Carbon Public Market.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken og mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP RMNG. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mamumpahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag pag-presyo sa mga klasik-klasing mga kinasun diri sa Carbon Public Market. Aninikad, 120 ang kilo. Ungkawil, 160 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Halaan, 100 ang kilo. Bagongon, 100 ang kilo. Puno, 150 ngadto sa 180 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Buso, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Unod sa suwaki, 120 ngadto sa 130 ang lapad. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Saan? 150 ang kilo. Tarong, 100 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman niri sa RMN Patrol, Radyoman Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong DYHP, Tapak RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhato.
0: Yan, salamat ka sa mga Jesse Samampong, taksing to squinter man sa ang ni Armaning sa ang ano ni kan si Tobinte. Ang scallop, 150. Ang lamian ni Mega lang, kining ko ano, kanang aninikan. Aninikan, punaw. Ang guso, 60. Ang lukot, 180 na yung lukot di ay. Almahal ang lukot ah.
1: Almahal dyan ang lukot ka sa mga Arnold kay di man good kay sa daghan.
0: Di sa daghan oh.
1: Mga medyo mahal-mahal. Mura sa nagkuha mo sa glato.
0: Oh, mura
1: glato. Ang guso, may ubos-ubos, ang presyo.
0: Oh, no, oh. Baratong guso.
1: Glato o glukot. Mauna sila yung magkuyo.
0: Glato o glukot. Oh. Oh. Mahal-mahal mo.
1: Lamis kayo na. Uy, lamis kayong kauno lagi? Ng mga pagkauna.
0: Pastila. Ang di kayo na kung ganahan, kining guso ka sa mangkin kay Hasol ba? Ibo pang lat, ibo pang inita ng tubig.
1: Pero ini para mahumok-humok.
0: Kaon ako anak, basta lain, malain ang mukha.
1: Lain ang mo prepare.
0: Prepare, oh.
1: Garali mo, kada igot alam dyan ka mukha.
0: Oh, kada. Oh, igot alam ka mukha. Saktupod,
1: saktupod.
0: Hindi ako ka...
1: Saktupod, kapoy, bina, anda, maganda mo
0: di ko kakuhan, banabana ba sa kainiton mito sa tubig?
1: Kung okay, di mo na maayog, di mo na ang laton, ha? Oh, kaya mura nagkuhan na ino na, mura naglataan ang guma na
0: mo. Yun.
1: Lapot na na, mura na ka nag-almirol.
0: Ah, kailan ko ka
1: nag-almirol ka sa mga
0: ano? Oo, kabalo ko na-almirol sa kanang pera sa...
1: Ang almirol na ka sa una po.
0: Oo, oh, akong papa. Kaya pinastreet man to akong papa, kanang sa pantalon.
1: Kanang malanghoy ba? Starch ba? Starch?
0: Ah, kanang pantalon niya ka sa mangkin o ka sa una nga, kanang ambil-ambil, bitaw?
1: Para ko kaging o mayo.
0: Oh, iplansaho na niya. Kanang humog ka kanang nama sa ona. Murag di po na slacks. Basakay kanang sinaw.
1: O niya. Yeah, almirolan.
0: Oh, almirolan na sa para mama na yun. Para
1: mukaging. Mukaging. Mga karsonis ka sa mga Arnold. Ah. Pwede ni mo pabarugon.
0: Oh, oh maka, makasama ka na bitaw kanang iyang kwan. Iyang.
1: Ang kaging kaya. Iyang gilid.
0: Gilid, oh.
1: Iyang sidsid, oh.
0: Oh, makasama.
1: Okay, mas lang sa ona. Mayingon nga. Kanang ang karsonis ko nung kanian to. Pwede pabarugon.
0: Pwede pabarugon.
1: Ano na ito mga batan o nakakita po kag mag-almirol mo rago
0: wala, wala, wala, wala.
1: Ala, balik tas gusto.
0: Ang plansa sa una, kwan pa, kanang uling pa.
1: Uling, katong kayo, katong metal, nga butang ang uling.
0: Nala, balik tas sa kwan, sa guso.
1: Balik tas guso, sa lato, sa lupot. Kaya na yung karamoragdagat na malay kuha.
0: Ang pagbana na ako, ano, saan na ako pag kwan ba, ang guso ba?
1: Paglata.
0: Sa, paglata.
1: Or pagkwan lang. Sakto-sakto. Pabukalan. Oh, pabukalan. Kanang,
0: kagumkum pa sa inigkaong Japon mo ba?
1: Anino tana? Kay ubasan malabuan, bita malabian, bita nila o kwan.
0: Lakwa.
1: Kung mo brown man,
0: mo na
1: siya. Ikataw-taw na na, labinag imo na ng butang agsuka. Almiro yung ginang kwan dating. Green-green pa siya
0: na. Green-green.
1: Crunchy inigkaon.
0: Kanang kagumkum pa inigkaon mo ba?
1: Dili na mistili mo dyan sa dugayon o pabukal kay butangan pa ba yung nagsuka?
0: Suka o ba? Kwan, kanang kamatis,
1: malutog bumbay,
0: o kuan, kining luyah.
1: Luyah, sili, katong ganahan nga halang.
0: Ah, sus, kiri mo. Gigotom.
1: Sus, pastilan. Sayong kadlaong.
0: Gigotom ang kadlaong.
1: Magkakaon bitaw kanya na mag-imagine ka, mura ka na sa kilids dagat, napig dagat, by bayon.
0: Ah, nya, kamuti.
1: Na, kamuti, na kay saging. Ah.
0: Ah. Sakto na kay gutom.
1: Kaligoon manigdagat.
0: Ay, labi na ning ko ano, kining supsupo ni mong lubot sa tawag ani kanang guso, di ba nang guso kwan kanang kanang supsupo nang kwan nang kinason nga
1: kwan nang supsupo no, kanang supsupo magungon ganak di ka anak sa Marno.
0: Lami kanay, lami kay tunuan.
1: Ako ba na dili ra man nila tunuan.
0: Kwan
1: sahon lang yan. Normal nga mga lamas pero nay uban sana na katong butangan gyud
0: tuno.
1: Tuno lami kayo.
0: Ah, lami kay tuno tunuan gyud eh. Kaya ang tuno sus ang tuno sud ana.
1: Sakto gyud akong style gali anay kaga sa mga Arnold magsige sa kog higop sa sabaw. Ipawagin ako kinasun.
0: Hasol lang yun kayo. Hasol ba? Hasol lang yun kayo.
1: Dami asa na niya itong kisgutan na nun.
0: Kanang mais bitaw nga, Kwan. Kinabas ka. Imong bahugan, anang tuno, anang Kwan, kinasun. Lagpot ang bahaw.
1: Walang ingon nga, tuno pa lang sudana.
0: So, tuno pa lang sudana.
1: Kawain lang mo tagsup-sup ng mga sudupo
0: na. Hala, ato sa check sa kasamang Jane Gallardo kay atong Siron, napabang buwan sa gawas or ni Saop na. Kasamang Jane, good morning, Jane. Wala pa. Ato check sa kasamang Jane kay atong ipatanaw kung nawa na ba si Haring Buwan o si Reynang Buwan. Ang hari, adlaw man. Ang rin na mao ang buwan. Ang ikapoy raman ni kasamang Jane kagahapon sa kuan sa atong medical mission kagahapon ang lawa. Kay sila ang nanghatag sa mga kuan utanon. Wa ko kakaon atong kuan da, atong ice cream nila. Duha ra ba to kakuan? Drum? At balikan, Meg, at tatapukan, Meg, kasama ang Jane Galliardo, kasama ang Jane, Reverend Jane.
5: Doon ay disgrasya. So, atong gisusi kay basi dapat tayo maabdan. Apan, ninyaw naman. So, pag-abot na ito, so, basi, bilira kay grabe niya. Nadali, irapod ka sa mga anog. So, nakuha na din siguro kay medyo ninyaw naman. So, karoon atong gilili ang buwan, pero wala naman.
0: Wala yan. Wala yan. Papugong diya siya. Wala yan. Papugong diya.
5: Wala hawan sa ayo ang ato ang kalanyitan garon sa atong nakita din ni gigan ang patrol kasama ng ano medyo na ay part na naay pagpanag-om pero naa may hinuoy mga bituon ginagmay kasama ng ano ya nga to ang kadalanan po da kaya medyo busy na gyud kay hapit naman po da alas 5 sa buntag kasama
0: alas 5 na gyud alas 5 punto na gyud
5: alas 5 na gyud kasama ng ano so muraga sugod so nagpanikay-sikay ang ato ang mga PJ drivers, ato ang mga taxi drivers, ato mga habal-habal drivers kasi mga Arnold. So, mauna ang ato ang gisusi sa pagkakaroon niya wala rami na agian po or nasugatan na mga bati nga kasikas sa ato ang kadalanan. So, kadpang nagikantas may barangay na yawan, nga niyari ito sa may kolon, karoon na natos may Usmania Boulevard po kasi mga Arnold. Okay. Wala'y pagpanatagsik karong mga rasa, ba't hindi po na kumpiyansa kang ragun ay pagpanagungin ka sa mga ano, basi makalit rin po nag-uwan na. But so far, mauna ang ato ang update, di kaya din sa itong nahimutangan sa Mayas Mania Boulevard in Dakbayan sa Sugbo. Kauban ako sa itong Airman Patrol at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. Ako sa mga inyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak,
0: dahil sa naman kasamang Jane Galliardo, ganayin mga kwandriyo, mga tip o saan ko ng pagluto sa lato. Sa guso. Pabukalan, huluman lang o pinabukal, aron na dili malata. Mabaya na himuon o plastic kantong walay handle nga colored. Gani example, Blue Marlin ang brand. Mau ba? Pero kantong guso nga gicultured ko, no? Mali ang himong plastic mo, day. Aha, mo. Karoon, day ko. Karoon pa ko. Salamat kayo, Marie Villarama. Pero ganahan, di ko nang gusog bitaw. Lami na siya. Kana, lami ka, kaunon ba? Lami na ng kagumkum? Ah. Palisa ni mo mga higalag buwan. Kanang sinugbang buwan bitaw? Pero lami na siya kaunon. Ini ka, udo. Ayan na ng buntag, ayan lang gabi eh, kaya na. Or kanang ginataan nga kuan lagi, kinason? Aninikan? Aninikan ba na? Or unsa pa ng mga kinasuna may galang kuan? Lami kayo, sus. Maglaway ka mga higala. Butanganin mo mga higala, kamunggay? Ah! Ang di na ako malimtan nga pagkaon sa kanang gulay bitaw kanang guy sa kuan gabi kanang takway sa gabi ba lami ana tuno ano eh tuno wa na ko ka murag 20 ka tuig na mga igalaw ako ka tilaw ana or 30 ka tuig na ako ka tilaw ana out mga 20 ka tuig lang tingali sobra ra po 30 ka tuig mga 20 ka tuig na ako katilaw anang takway mga higala. Kanang gitunuan nga takway. Kanay mo hatag dirig takway. Kanang luto na daan. Dawaton sa maing kabubuton ginako. Naman niya. May mga takway da. Kanang takway nga. Kanang kwan sa gabi. Unlot ba na sa gabi ng takway, no? Kung namo na yung mga takway nga glinuto na, pwede rin na mudawat rata rin. Hindi ko sagko ka ba lumuluto, ana? Ahong amahan, may gala, may kay maluto, ana. kanang tunuan ra ba tang tangad tag Bombay o tag Luya ah pastilan kalami ceiling spada ah sus Ginoo ko hurot ang bahaw ano eh. Ana standby ha sa mga balita karon tataon big buntaga nila ni Bruno Labok. Mina sa bigla sa barangay Kantongtong. Diabong Samar, Diabong. Ah. Sa panigo bandre mega nga nag-greet Jesus Simo Morales big buntag. Karon ay sila nga nagmina bigla sa Kabulihan Danau. Si Kenneth Escoba. Ah. Greet sa siyang mama Papa Luni, Mama Nelly, Ate Inday, Shira Lee, Rap Rap, Jenny B. Ravin, from Purok Dos, Barrio Barangay, San Jose, Cebu City. Og si Cherry from Butuan City, Agusan del Norte. Si Kenneth Escoba, naminaw sila sa... Ay, ang gigreet po sila si Kuan, Cindy, Ate Cindy, kano? From Tallahassee, Florida, USA. Oh. Sa panigoban doon, daghan na kayo may galang ang mga greeting. Ito mga basa tanan, tungkol sa kadaghan. Standby sa mga balita may gala. Umanawang sa pipilang ka mga bulawanong pahinumdum at ang oras. Alas 5:05 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by iBerry.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanyes.
11: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
10: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
11: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may kumusta mo yung iba matinig.
10: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yung inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
9: The original Koi Herbal Capsule.
12: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo. Smart, smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Tapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahari.
21: Ah, pwede lang. Makas, bilay mo ito.
20: So, ano ka, no, binta na ka.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi.
24: Hello, Mommy.
23: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
23: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is
1: Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang turakirin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
27: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
28: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
26: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles, 59B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa mang yun ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: That portion was brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka ma'am o pilay mong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
7: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
6: Nga, gidakop si diabetes.
7: Oo, nga, diabetes.
6: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
7: Oo, diabetes ad.
6: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
7: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Nga.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Nga, unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag unto og hapon.
6: So nindot na kayo imong paminaw ron.
7: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag-usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa day mong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod na niya akong sakit.
6: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
8: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa day ni mo, sir, na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo ay nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epic!
9: Aktibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga doon ay 2 trilyones pesos na balor sa investment ang naprobahan sa naging tuig o gipaabot ka maghatag kiniga dugang libuan ka mga oportunidad sa trabaho din sa nasod. Mato ni Marcos sa iyang mensahe at tol sa Labor Day celebration sa General Santos City kagahapong adlaw. Di ba na parang mabot sa umabot o 150,000 ka mga trabaho ang mahatag sa buong mga bagong investment sa nasod. Gihimo usab kagahapon ang 24 ka job fair sa lain-lain ka mga dapit sa nasod at tol sa Labor Day. Umabot sa 6,600 ka mga job fair ang ipahigayon din sa nasod.

0: Sa mga kongresista nga substantial o napakyas usab si Duterte sa pagtubag ni ini tungod kay wa kini mo tunga sa ilang mga hearing.
1: Alas 5:23 na. Di pasalig ni Senador Panfilo Lacson nga ang imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa gingong anumalusong mga flood control projects dili selective. Matod ni Lacson, determinado kini ang finding sa imbestigasyon sa ihang komitiba. Marusog yun ganito sa plenaryo sa Senado. Bisan nga doon ang pipila ka mga senador nga nagdumili sa pagpirma aron madusok kini ganito sa plenary. Dugan ni Lacson nga kinahanglan nga mahatagan og update ang katawhan o nga mapahibaw sa resulta sa ilang imbestigasyon taliwa sa kitawag ni ini o sayop ka mga impormasyon ilibinagikan sa mga kritiko nga matod pa selective ang ginhanga pagukod sa mga nagparuyo sa maong isyo. Nagto si Lacson nga ang hearing sa komitiba nag-expose sa ligon nga ebidensya nga resulta nga to sa paghimo og preliminary investigation sa Sarigan Bayan Ombudsman, Department of Justice, Anti-Money Laundering Council o guban pa.
0: Samtang katapos ang balita, gikan sa kauluhan o sa Chinese Coast Guard vessel, nakitaan ng sunod-sunod sa Philippine Civilian Mission Ship. Kagahapon sa muntag pipila ka oras o man lang kinimigikan sa Manila, paingon sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang atin ito coalition, mitaho kalabot sa Chinese Coast Guard vessel, gandun ay numero nga 3103, mga 5 ka nautical miles, gikan sa MV Kapitan Felix Oka. Pipila ka minutos lang ang barko, ana-ana sa 3.2 nautical miles sa Civilian Mission Ship. Ang MV Kapitan Felix Oka naglawig 60 nautical miles sa kasalpang gabahin sa Mindoro sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagdambark og mga sakop sa atin ito coalition alas sa ilang ikaapat na civilian mission sa Pag-asa Island para matud og ginabang sa mga residente ingon man ang lokal nga mga mananagat sa maong isla.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Taas ba ang presyon sa imong dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar o basin may diabetes kan, yuara ka ba'y baw? Taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis mo arterial walls, ingon man, makalapot usab sa imong dugo, hinungdan nga, mo tumaw usab ang lain-lain nga mga sakit, ingon man, ang high, labi na yun, ang hypertension. Unya, mauna nga, ang diabetic hypertension, kon ang kining taas nga level sa imong blood sugar, o kining glucose, mo ni makapagay sa mga arterial walls, unya mo palapot dai ni sa imong dugo mo na nga magka hypertension. Ang diabetic hypertension resulta kis pagkabuta pagiraos imong kidney ug daghan pang complication sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos mo asabad. Pagkaputol sa tirog bisan gani ang impotence sa mga lalaki bisan nagpabuta nga grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 diri kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar putolado sa bag imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw magpadindot sa imong katulog, makapugong pagyud sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bisaw sa pagklinika ng Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Nakinimimutang din sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa pinagmaayo, makaproduce kini mga panagamo, patay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% nga nimo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 dini sa Pilipinas. Kung makinanglan sa ka nga magpakonsulta, pwede ka visa sa mga Life Extension Medical Clinic kay moatag kini libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City lakini bimutang diri sa may Osmeña Boulevard, buyon kana sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon, dura po yung

0: Life Extension Clinic, karaming mutan sa may ABM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka na sa Jollibee, Dumaguete City, House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, Dol Carisa, Manhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Medical Clinic sa hotline ni ini, alas sa induga pangutana or katong gusto magpa-deliver ng Life Extension Vitamin D3, dinasin tagsatag sa kamaga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kumakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kinikontra sa constipation. Sa iyo pa kay pag-andam sa Super Fiber, mag-ready lang kayo sa kabaso nga tubig o niya imong i-mix dito, angon sa gid ka sa Shea aning Super Fiber. Pwede kang mainom ani kunari sa buntag kana before ka maka-breakfast, kunari sa gabi kana before pud kang matulog. O para mas nindot pag-inom ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama na 5:28 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pa yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon na to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalainlaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
11: Smart 2
10: pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung mora to, ang akong ginom, hantud na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
14: Wala na bukol man.
13: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
1: The original Koi Herbal Capsule.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
1: Sir, health testimonies.
17: Health testimonies.
1: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kidney nyo sa ayo akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatin. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin.
1: Sabi na Health Report.
17: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bispa.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
22: Sa Paragis Bilabila, dili naka mag-agwanta pa.
24: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
25: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
26: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
27: Kanindog ay sa ACT Manu, barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Ug libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
28: Si Kuya Rick, si Bitaw ni Mook ni graduate sa ACT. Dako, nakaistudyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
29: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
27: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato na ni Junior sa ACT.
28: Oh, ang ninyong baby ay kalimpi.
30: Care time.
31: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapoyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mongugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
32: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
35: Bye!

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
5: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kaayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa mga kasama na 5:40 na.
1: TYHB, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kiri para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa ipakinimusulod sa atong cell wall. Busa inom kinadlaw duhang ato na sa tulukas of gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Sabine Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, naninimigala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit maigala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Ay mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ato sa gato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3 mo na daghang kag makuha nga mga health benefit gawas nga makakapina ka maka vitamin D3 pagyug ka plus gidugangan pag rishi mushroom extract aduna mga powerful anti tumor anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini diri nga pagkadaos sa mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa aton lawas mo na mga piganita pili amo gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lailain mga pharmacy, mga butika, pilos sa dina sa Life Extension Clinic.
1: RMN TYHP Police Plate Ronda Presinto.
2: Nainagawa itong helmet na dakpan kini sa Tano diyan sa Barangay Santa Cruz ng Sudan. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 11:45 ni kagabi idea sa may F. Ramos Street, corner Arlington Fan, Barangay Santa Cruz, ni ato Dakbayan Sugbo. Ang iyang gibiktima nga tag-iyas helmet mismo ang gwardya sa BDO na giparada lang niya po sa atubangan sa iyang gigwardya ang bangko. Ang usa ka security guard ang nabalo karon sa tong kapulisan sa Villana Police Station to mao si Bernard De Vera Quezon, 29 anyos nga residente sa Sitio Kawit, Barangay Ermita ning atong Dakbayan sa Subo. Si security guard Joseph Cardona, 30 anyos na nagwardya diya sa BDO, yara ning giparking po diya motor diya sa tubangan. Ang iyong helmet yara sa gitungtong na agian ining maong suspect kagabi o gikuha dritso. Apan di malas kay dunay mga barangay tanod sa Barangay Santa Cruz nga nagrubing o nakaakto sa iyang gihimo, inungdan niya siya gidakop. Kasama mo sa Abiliana Police, ako inyong Radyo Man o Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang pagtaas sa singil sa kuryente, pinimbisigan na ni Senador Bam Aquino. Kasama mo sa balita Rajaman na Eli Bulonos.
1: TYHP, Tatak RMN Report.
4: Paimbestigahan ni Senador Bam Aquino ang pagtaas sa singil sa kuryente. Usa ka resolusyon ang gidaso sa senador nga alang sa maong katuyuan. Tumong nini nga magprotehian ang middle class ug matuldukan ang gitawag nga hidden charges sa kuryente. Diribot sa Aquino nga kini ang mopasaan sa subsidy alang sa mga low income households, hinungdan niya pasusin ini ang cross subsidy system.
5: Mahalaga po yan yung tanong sino nagbabayad. And for the information of the body, I filed a resolution looking into this again. Kung makita natin baka naman may ibang paraan kung saan kaya nating matulungan yung mahihirap nating kababayan. Kasi again, the targeting here is based on consumption. Kung maganda ho talaga yung targeting ng DSWD, eh baka merong mga listahan na mas maayos na pwede magamit. Yung paggamit ho kasi ng consumption, you don't really know, diba?
4: Nidugang si Aquino, gabisan paralidad sa gobyerno magtabang sa labing kabus sa nasod. Apan din magayangayon nga kinikuhaon gikan sa bursa sa kalisod ng mga Pilipino. Ginsister sa senador nga ang kagamhanan mao nga yang mupasan sa mga social discounts aron mausos ang presyo sa enerhiya.
5: So just to make my point here, yung cut-off kasi natin plus the 4Ps, again, they represent the bottom 30% of the country. Yung next 20% at yung sunod na 20% or 30%, lahat yan nangangailangan. So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? We can look into it and I hope we can ask for your support and try to understand this better.
4: Si Senador Bam Aquino, Senador unang nedoso sa Senate Bill number 670 o ang kuryenteng walang VAT bill pagprotehir sa mga Pilipino gikan sa taas nga singil sa kuryente. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang 20 pesos kabugas umay matag kilo gilusan sa Dolly Service na paisa Cebu at Los Pagos sa Labor Day kagahapong adlawa. Kasama mo sa balita Radyo Man, Raymar Tugol.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Kini nga balita atod ganato sa Vita D Plus Coffee Mix. Kasamang ken gilusad sa Department of Labor and Employment kon Dolly Region 7 ang binting bigas program atod sa pagsaulog sa ika-124 nga selebrasyon sa Labor Day sa Plaza Independencia, Cebu City kagahapong adlaw. Kini aron nga makapaabot ang maong ahensya og barato nga bugas humay ngadto sa mga mamumuo o uban pang mga sektor. Ang maong kalihukan nakabenepisyo sa mga kwalipikadong benepisaryo sama sa mga senior citizens, PWDs, solo parents, 4Ps members o ingon man ang mga minimum wage earners diin nakapalit sila og hangtod sa napu kakilo sa bugas humay sa presyong 20 pesos matag kilo. Kasama mo sa Dolly 7, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN.
7: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga pa napud sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita ni Hulga ang Iran nga motubag kini og long og painful strikes batok sa Amerika kon mo resume kini sa ilang pagpangatake batok sa Tehran, ug subli mo insister sa ilang pagkontrolar sa Strait of Hormuz nga mamahimong mo complicate sa mga plano sa Amerika alang sa usa
8: sa kakwalisyon pagbukas og balik sa maong waterway. Sud sa duha ka buwan ng gera sa Amerika-Israel batok sa Iran, pabiling sirado gihapon ang maong Vital Sea Channel din moabot sa 20% sa lana o gas supply sa tibuok kalibutan ang naapektuhan. Tuni ini misaka ang presyo sa lana og nagbutang pa sa peligro sa estado sa ekonomiya lokob kalibutan. Gikataho nga nagplano ang Amerika paglusad og sunod-sunod nga fresh military strikes batok sa Iran aron mapugos kini nga makigsabot pagtapos na sa maong gera. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:50 na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Life extension vitamin
14: D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Oras sa mga kasama na 5:52 na.
1: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gan malikayan nga masubawan ka. Inigkadlawan na perting initas panahon mga kasama, unya mukalit lang punuguan. Resulta ani mao ang ubo nga perting gahia unya og sipon may galang labihan kapilit ang plema. Nato biyag nga adlaw. Grabe na sa nati nato may galang pinakainit nga panahon sa gawas ug pagsulod sa opisina. Bugnaw sad may galang aircon. Ang resulta perti na nuna akong ubuha hinon. Ni ini kagabi ipagyud palong nakang matulog. Amugara ra magyud may galang ubo. Ang resulta di ka makatulog sa 14 sa imong tutunlan. May na lang kay gipalitan ko ni Mrs. og Myra Kaff. Kadi ay epektibo kini pagwagtang sa ubo ug pilit nga plema. Kay sa ubo ug pilit nga plema, kinahanglang Myra Kaff. Ang Myra Kaff usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas, tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras, tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini, ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang sa pikas nga bahin, doon na gyoy mga panahon nga igabango na to sa isbuntag mo'y atong pamati muramtag magpanglipong-lipong. Luya ang atong lawas unya usahay Murat, sa tagdiganahan na lang ang mubangon, nagmutrabaho, pero dili ni maayo, ha? Labi na giyod kong usatas gisaligan sa paginabuhi niya sa atong pamilya. Mo na magkapamati, gali ka ni ining mga sintoma nga grabihan kakapoy, lapoy kay mong lawas, maglipong-lipong, dili ka na angay nga ibaliwa, o mangitatag pamaagi nga kini masolusyonan. Busa ka mo din na, ha, mga girls, kinsa din na ninyo'y kapoy sa trabaho, biyahe o kulang sa tulog. Usahay, gumikan ka na sa dili husto nga pagkaon nga kulang tag-iron. Mo nang dalitang kapuyon, maluyag makaluspad sa panit. Ako adlaw-adlaw ko mo inom o United Home for Sulfate Iron. Ado na kiigo nga iron nga mutabang sa lawas sa pagimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kabainan, hinumdumi ang for sulfate, 2 pesos per tablet SRP. Alang sa himsog nga dugo, ug himsog nga glow, walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TYHP, unang radyo, unang balita.
2: Dugang balita, doon ka mga Independent Union sa Oriental Port and Allied Services Corporation kuna o PASCOR. Sa ulog usab sa Labor Day kagahapon, kasama mo sa balita Ardiman, Eli Bondono.
13: TYHP, Tatak RMN Report.
4: Ni sa ulog usab sa Labor Day kagahapon adlaw ang duha ka union sa Oriental Port and Allied Services Corporation kuno PASCOR sa siyudad sa Sugbo. Kinisukan na himong Independent Union ni ining tuiga ang PASCOR Supervisory Technical and Responsible Alliance kuno Austria Union o ang union sa rank and file ng PASCOR Workers Union kuno UWO. Ang kasalukang isugdag lagi sa usa ka parade gikan sa buhatan sa PASCOR pengon ngadto sa Cebu Port Authority kun CPA Sports Facility. Kinisundan sa Labor Day mass gayon sa maong pasilidad ug tambungan usab sa gatusan ka mga sakop sa Austria Union ug UWO. Gihimo usab ang awarding sa mga mananaog sa basketball, pickleball, dart ug chess sa gipakayong torneo sa wa pa ang Labor Day celebration. Ang presidente sa Austria Union nga si Vince Ibanez Jr. ipadayag nga mahinundanon kanila ang Labor Day celebration. Tungod kini nga labing unang higayon nga ilang isaulog isip Independent Union.
15: Ang naka-importante ang celebration, this is the first namong celebration. We are thankful for the management ilabi sa among chairman Atty. Tomas Rivera ug sa among bagong president CEO si Jonathan Fernandez ug sa among general manager Atty. Florami Velasco.
4: Si Vince Ibanez Jr. sayang bahin ang presidente usab sa UWO nga si Michelle May Tabundong malipayon sa pagsalmot sa katawasan ini ka mga sakop sa maong kasaulugan.
16: Overwhelmed sa me sa kadaghang union members na ni-attend today. Usa sa mong goal is to build a strong relationship sa ato mga membro o sa ato ang management sa as well.
4: Si Michelle May Tabundong naasera niyang Austrian Union ng UWO doon ay kapin sa 400 aktibo mga membro na nagalagad sa nagkutang Cargo Freight Corporation. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinigin yung Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo mo, Nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ipaniguro ang Department of Budget and Management kung DBM sa publiko nga doon ay igong tinubdan sa pondo alang sa government subsidies sa mga sektor nga labihang naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa lana. Nagkanayon si Budget Undersecretary Gadis Hope Libiran nga doon na pa'y pondo ang kagamhanan in kaso doon ay hangyo ng additional budget ang implementing agency pinagi kini sa contingent fund apan subject pa for approval sa Office of the President. Sana sayran ipagawas na ang mga departamento sa gobyerno o subsidies o assistance packages ngadto sa mga transport o agricultural sectors din ang Labor Department nangandam usab sa emergency cash for work aid alang sa mga trabahante na labihan apektuhan sa krisis sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadie DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang ka mga bay patigayon sa sudan sa Sugbong at doon ay live temporary business permit pahamtangan na uga multa sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na Jamanay Libolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Pahamtangan na multa ang mga bay patigayon sa Sugbong at doon ay temporary business permit. Tinitawag niya na pupus na ang upat kabuan niya gatay sa City Treasurer's Office pag-comply sa mga rekisito sama sa regulatory requirements o guban pa. Ang nagsigutang buhatan mo sugo na pagsusi sa mga business establishments sa Dakbayan sa Lujimana kung kini nakakuha na ba o final business permit. Matod City Treasurer Emma Villarete ay kagato na pakyas pagkuha o late menoon niya nakuha nini ilan ang pahamtangan o multa.
17: Maimpos sa taong penalty ato na i-inspect kung nakakuha ba o naka-complete ba sila, naka-final ba, naghatag mang taong until April 13 na temporary permit.
4: Pila na penalty ni?
17: Ang non-securing na, by percentage na. Ang non-securing, maka-impose sa miog marag 500 to 1,000 ba?
4: Si City Treasurer Emma Villarete na sa hirin ang Dakbayan, doon ay kapin sa 30 mil karistrado aktibo mga business establishment ni Ining Tuiga. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tata, RNN.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ang ato mga kaigsuunan din na nagbata og mga sayo, mga kugihan kaayo. Labi na kadtong padong mo trabaho. Unya sila pagtrabaho, physical nga kusog yun maoy gigamit. Usahay, pamatiun nato nga dunay mga sakit sa atong kamot, no? Kanang mukumot galita, mura maglisuntag tungod kay sakit ngot-ngot. Unya, maglisuntag pagpangusog. Usahay, grupagi mga pagpamanho diri sa atong tiil. Unya, apila nang magpanusok-tusok nga pamatiun nato. Oka, muscle pain. Kini mga sintoma nga makapekto yun kayo sa atong paglihok-lihok. Labi na, kung ang kusog na tumoy atong gigamit, di rita makagwantas ka sakit, di na punta makafocus noon sa atong mga gimbuhaton. Mong dili kiniangay nga ipadaplin, mangita tag solusyon. Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners, ha? Nakabati na ba mo ni Anang magpanghawoy, tusok-tusok, magminhod? Siguro daghan sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apan, nag-antos lang. Tungod kay dili lagi mahimo nga muundang sa pagkinabuhi alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-follow Farlex B Complex adlaw-adlaw. Dura kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tabang para likay sa paghangawoy, tusok sa pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang kaya kaayo. So sa mga listeners nato para sa pangandoy ug sa atong mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag Farlex B adlaw-adlaw, vitamin B plus kun B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farlex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ay, wala naman tayo oras. Kasamang kainapan na atong i-check na ito. Mega lang pag-asa. Kung na unsay kahimtang sa lakad sa panahon dari sa ato. Dara na ba ito yung ginasigpatan ng mga tropical depression, no? Tinuod ba ka ito? Ato i-check mega lang sa pag-asa ka na ito. At sa ning tibayaon may galato nga mga suking tigpabinaw. Kailan lang ha kay murag nikalit lang kawagtang akong kuandre. Akong dara live dara. Dara. Nagbutag ni Tony Toledo. Kanimina karong orasa mga kasama. Tan-aw sa may Barangay Higusuan Tomas Opo Southern Leyte. Walay lang istasyon kuno may gala ang ipabinaw DYHP Ragun. Ato sa check mga lang pag-asa di UST Visayas niningura sa karon sa kabuntangon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Nasto din niya mga lang si Manager Agbay sa pag-asa di UST Visayas. Atong sa iro ng latest weather bulletin rin sa Central Visayas. Sir Manny, may butang.
18: Yes, Sir Anwag, may buntag sad o sa inyo mga pagintig paminaw. Makunin atong latest weather update para karong adlaw Sabado, May 2, 2026. Padayon gyapon nga nagpusulabi ang easterlies o kining init nga hangin gikan sa dagat Pasilipo dinis sa Visayas o sa Tibuok Nasud. Ug gawasan ni easterlies wala tay nakita so far nga circulation nga posible may mong low pressure area either sa sulod or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug para sa kaimtang sa tuang panahon para karong weekend para dinis sa Central Visayas sa East o sa Eastern Visayas kay makas nati ta karon og madag-umon nga kalitan nga nay mga katag-katag nga mga pagulan og mga panagdong kinat labi na sa hapon o gabi gumikan ani easterlies. Ug para sa kemtang sa tuwang hangin ug sa tuwang karagatan dinhi sa Sugbo in terms sa hangin kay makas nati kay matog hinay nga tuna sa kasarangan nga hangin nagaoros gikan sa silangan nga tuna sa amihan ng silangan dinambalod sa tuwang karagatan nagpabiling hinay nga tuna sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa Sugbo. Atong low tide yun yung alas 4.46 sa buntag, ug atong high tide karong alas 11 sa udto. Temperatura sa Sugbo, mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong sunrise, ganihang alas 5.46 sa buntag. Atong sunset, karong alas 5.46 sa hapon. Atong maximum heat index karong adlawa, posibleng mabot sa 36 to 37 degrees Celsius. Ug mo lang ka na itong latest weather update. Kini si Manny Jan Agbay, maayang buntag sa tanan.
0: Daga salamat, Sir Manny, sa Pag-asa ni USTV Saya.
13: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Mga timaylan, ngay ikaw adunay. Daghang toksin simulawas mong dilikan regular. Nga magpagawas sa imuhugaw, doon yung kamaylisan, mabuto ni Muntian. Makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawas sa lugdutahan. Dilipagidami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sige mo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin simulawas para imumaan ko ng maayang nga panlawas. Pag-inaman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakuso.
0: Wala ba teoras, Begala, sa itong papanagoban, sa itong talumanon unang radyo ng balita. Ningadlaw ka na, Begala, ng Sabado. Pizza dos na sa buwan sa Mayo, tuwing ka 2026. Sa nga nalang, sa kinit mo kang pwero sa Sariwa HP, aramin sa buka, yan yung mga tig balita.
2: Kailangan yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa Lunes pohon, sa Samang Tacna o sa Samang Sibianan. Ay kalimot, patagal akong tanahan. Watang may galas kasama, Attorney Rufil Fernandez Manyok din, no? Nga masunod ka rin dahil may galas sa Straight to the Point. Kanya, ay kalimot, patagal akong tanahan. Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend! Sama ka rin, sama ka rin, sama ka rin, sama
13: rin. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Ang kinis na niya?
20: In fairness, nag-glow up.
21: My budget, so...

0: Downy Rot the Rub. Bango-bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Goodbye.

0: Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi.
3: Hello, Mommy.
2: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abad yung 320.
9: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galangan i-suggest sa ako o Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang Ivory.
10: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.

0: matagang tagpagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gipon mga higala sa atong pagawan-uban, ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas na maiskutanan karong nga buntaga mga higala. PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. mo'y mangu sa send-off ceremony karong adlawa sa Mactan Shrine alang sa kapulisan na i-deploy aron muhatag og seguridad sa ASEAN Leaders Summit sunod simana dinhi sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Ang atang pagtagad na buntaga mga higala kay ASEAN Summit, no? Karong nga Mayo 6 nga to sa utso, ha? Og unya atong tagapagtagad sab, no? Ang seguridad sa mga mutambong sa summit. Og ingon man mahigala ang mga topics, no? Hisgutan atol mahigala sa summit. Labi na mahigala ang pagtubag, ang pakig-alyansa sa Pilipinas sa atong mga silingan nga mga nasod. Pagtubag mahigala ining crisis karon, gumikan sa problema dito sa Middle East.
1: Straight to the point.
0: Samtang Governor Pambariquatro 4 na mahayag nga 100% ng andam ang Sugbo alang sa pag-host sa ika-48 nga ASEAN Leaders Summit.
1: Straight to the point.
0: Gihulagway ni Governor Barikuatro nga usa ka dakong oportunidad ang pag-host sa ASEAN Summit aron i-showcase ang industriya sa turismo nga makatabang usab sa ekonomiya sa tibuok Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Katanig pagtagad-lubutaga sa mahigala sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR. Ang ilang mahigalang Environmental Management Bureau na nalipod sa partial nga paglibkas na sa cease and desist order sa Binaleo Landfill.
1: Straight to the point.
0: At tingala mahigalang syudad sa Sugbo nga nag-operate naman magbalik na diha. Nga wa man mo mananghid, wa man lang bisag FYI lang sa syudad sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Ang konsiho sa syudad mahigala na tingala nga nabalik na dahing operation mahigala sa Binaleo Landfill.
1: Straight to the point.
0: At sa nagpagtagad ng butaga makigalang gilibkas na diay. Unsa man ni gilibkas sa hilom sa DENR kinilang cease and desist order.
1: Straight to the point.
0: Kaya tarik pagtagad ng butaga mahigala sa atong pagman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin usab mga suki tipinaw sa kauluhan o gubang bahin sa nasod o sa dugang mga balita sa monitoring nato mahigala ang Philippine Embassy sa France. Dunay informasyon nga si kanhi kongresista Zaldico anaa sa France o giingong dunay property dito sa maong nasod.
1: Straight to the point.
0: Istorya mahigalang Zaldico muragwa nagiklariks ni mga kaigalaan. Giingon nga naa sa Czech Republic. Knowledge dan mahigalang presidente mo ay nagbutyag nga naa na sa Czech Republic. Pero unsa bang hitabo ang mahigala nga wa man ma-check in na check out man. Ato pa gigastuhan pa mahigala sa mga taga Department of Justice nato. Kay buot lang kuhaon mahigala saldi ko pero pag uli why na da. Unang gika-report di ko nung ihatag sa Czech Republic. Nga sunod report ngano naman ning tuwa na mas France. Wala tani pagkagad lubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Karon nga tuwa na wa na sa Czech Republic, di na makauli sa Pilipinas, di na manghigala makatestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ah, kay nakuyawan man tong uban mahigala nga nana nadakpa na saldi ko. Unya karon nga ningon mahigala nadakpa na. Ganahan kay Romaldis mahigala dali pud siya may mugawas. Karon matod pa wa na sa Czech Republic. Tuan na sa France. Wa naman mahigala may bawo ighain na gyud ang monitoring ining klaro. Pero wa na sad mo insist si Romaldis nga mugawas. Ato lang ni Agi katawa-katawa mga sokintig paminaw. Kaya doon naman kayo mga issues ani mahigala nga pagkadakpa ni Saldi ko murag doon ay nakaingon nga yay kinsa kay makuyawan ini ronda. Kaya basig mo yag-yag na ni mahigala musulti na nistinuod.
1: Straight to the point.
0: Ang uban po mahigala maingon ato na gisugat na sa taga DOJ. Kung saon ka ito no, di ba ka ito insaksyonan? Kaya mga tao lain-lain nagigunahuna. Ang uban hugaw gunahuna mahigala. Ang uban sa niingon nga, mas may noong nanadakpa na kay aron nga makasulti na yun mahigala labot sa flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag tagtagad doon mahigala niya ato ipadayon ang isgutanan sa labot mga kagalaan sa pag-isgot labot mahigala sa korupsyon. Kay kagahapon mahigala ito na interview, may bisita dali mahigala personal si Senator Amy Marcos. Asta-asta itong interview mga sukintig paminaw, pero doon pamatay kalihukan sa Unilabsad kagahapon. Una ato itong gilimitan lang mga higala, pero medyo nataas-taas gito. Og ato mahigalang na ato na discuss ang uban pang mga issues labot pod mga higala sa kalisod mahigala sa ekonomiya karon.

0: Pero mga kaigalaan, ang giuna mahigala ang kining impeachment ni Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Pero sige lang, okay lang nang magiuna. Pero maayo ang taog patas po mga higala ng hasta tong kaso sa flood control i-appel sa...
1: Straight to the point.
0: Ang problema ron mga kaigalaan, kaya ang affidavit ni Madriaga nga matod pa way resibo kay ang iya mahigala pag-ingon naghatod sa kwarta, dito mahigala, dere, naghatod sa kwarta, malimalitang kwarta. Wag yun sa niya mapicture, Rekin. Iyan tagipicturan ba? Mauni ang malimalitang kwarta. Wag yung picture. Pero maoy, gitagad o maayo. Ang katong sa 18 Marines, nga doon na yun mahigalay, testimonya nga naghatod sa kwarta, malimalitang kwarta, gikarga din ni mauni mauna, dito sa hotel. Na ay pictures mahigala, pero wag yun tagda. Ang na ay resibo, wag tagda. Nga kana mahigala mga pictures anang 18 Marines, pwede na nimo ma-check kung AI ba or dili. Ha? Sayon kayo na mahigala. NBI bitaw, gipangutan na bitaw to mga sukit ni Paminaw. AI ba or dili? Kato kang VP Sara in the Kenya threat. AI ba or dili? Ingon ang NBI, dili. So kini, kini mga pictures nga nakuha sa 18 Marines. Kaya ba nga i-determine sa NBI? Kaya ba nga i-determine sa PNP? Kung AI ba or dili?
1: Straight to the point.
0: Yang ano man nga wa man imbisigarihan to dron. Ato ni hatagag pagtagad ng butagas atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Okay lang ang imbisigasyon about Sara. Pero mas mayo nga mapatas pud ang imbisigasyon og maghisgot ang korupsyon mahigala mas dako kaayo. Ang korupsyon mga kagilaan sa flood control scandal ngani nakakalas pag kinabuhi mga kagilaan labi na dinhi sa Sugbo gumikan atong bagyong Tino. Resulta mahigala sa palpak ng mga flood controls projects.
1: Straight to the point.
0: Atari pagtagad lubuntaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, US President Donald Trump wa matagbaw sa bag-ong proposal sa Iran aron pagtapos sa gira tali sa maong nasod.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nihatagad pagtagad lubuntaga mga kaigalaan no. Sa may duga mga proposals nga angay himuon mahigala sa Iran o sa Amerika nga maayog magkasinabot na mahigala aron nga dili intawon maamong ang ubang kanasuran nga way labot sa ilang gira.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM.

0: the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry, para sa mata nga hait ug tinaw.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa nako.
2: Patong-patong ang projects. Sige lang.
5: Kaya pa nako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by iBerry.
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
5: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
3: When you love, you caress.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong atak na alas 6:28 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato sa Dawaton, may ganang report karon sa kauban on board sa patrol. Na 14 ka mga pasahero ang naangol human magkadasmag ang duha ka POJ sa may Diha Kosalim, Vigulyas kagahapon. Paminawon tang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita.

0: niya na pumbagot kini usa ka POJ kini gimaniho ni Eliseo si Attorney Rupil muna naana sa atong matagaanan to gamay siguro og version ning nagsatagsa ka mga driver unahon na to si Eliseo Attorney Rupil kini driver sa Lahog. Eliseo, may buntag.
1: Oy, may buntag, Attorney.
2: Oy, may buntag.
0: Rupil, journalist niyo kang atong station manager sa DYHP ha niya on air karon sa DYHP o kay FM. Kuhaon na mo yung muhang sahidaan na ikaw mo, ikaw ni nagsubay sa may hakusalim.
1: Oh, is there to ba? Kanang padong sa UB, agad na eh.
2: Mm.
0: As, nga, asa man ka padong na ani?
1: Lahog.
0: Lahog na ka. O niya, unsa pagkita bu, ah?
1: Atorne?
2: Sige, go ahead, go ahead. Padayon.
1: Go ahead.
2: Unsa kita bu ako, no?
1: Well, Atorney, ng padong na kumugrin, bago niya banti ko niya siya, usan lang kong pagamukuha siya niya, kasunggay,
2: oh. Mm-hmm.
0: Umunay nga, igo ka.
1: Hmm.
0: Tumba ka, umunay nga, umunay nga, tumba.
1: Oo, oh, wagi siya ka, wagi siya ka-break.
0: Kailan sakay ni Juan Eliseo?
1: Ang akong katanatan na, sir, upat, kundi unom niya. Lima naman ba eh?
0: Hmm. Sige, sanday, Eliseo ha. Isunan na itong Florencio at ang Merapil. Florencio, kabunada. May buntag ni mo sa dia, sir.
1: Tumaga, tumaga.
3: Yeah.
0: Ah, ah. Ito ni Rupil, naminaw na ito ha. Ang sama sa imong version, yan ang itong nilahos man yung ka.
3: Ah. Ah.
1: Bila ba ni ka? Di mo na rin ka ng mga attorney?
2: Oh, karon, karon.
0: Imuha, igamita ng imuha lang Eliseo, ihatag niya.
1: Oh, dili ka dungo kayo?
0: Oh, kanang imuha ang cellphone mo, ihatag niya.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: magalungog na yung
0: gamay.
2: Sige, Paul. Go ahead, Paul. Go ahead, Paul.
0: Anong nilahos pa ka? Stop pa man ka?
3: Ha?
0: Anong nilahos pa ka? Stop signal man paman ang imo?
3: Ha?
0: Naigo noon si Juan. Naigo noon si Eliseo.
3: Ha?
0: Dahil mo na lang ni ang kunon nga ikaw mo isadaan? Imo na lang kunon?
1: Oh, no, kunon, kunon.
0: Sa kadungog at ni Rupil, no? Lahat siguro ni problema siya kamay siya ang kwan. Sige, mauna lang itong aside nila at ni Rupil, no? At least naka, you know, iyan ko naman ni Florencio at ni Rupil, nga iya dyan sa, laman sa CCTV at ni Rupil, makita man niya sa CCTV sa Eagle Eye, sa CCTV, o nga, si Florencio yun, mo'y ni Igo sa POG ni Eliseo. Muling natumba in town kining POG ni Eliseo. May gani ning hitabo Attorney Rupil kay why patay in town ni ining maong aksidente. So dali na ining narespondihan sa atong mga medical team. Duha jud ka ambulance sa city government ang na-dispatch dito sa area. O niya nitambal na yun ining mga nangaangol in town ng mga pasahero. Kining usa Attorney Rupil o nagkapyot. Nilayat ko siya. No, nilayat siya, dagan siya daplin sa kakulba. May nangyigikapyutan, kaya wa man ni matumba. Iningi maniho ni Florencio, o ni ang nangyigikapyutan. So, napamuron di ang dua, Eliseo?
1: Di ba, Torne?
0: Doon sa Maykwan, Husayon, pag magtiwason di ha?
1: No, Maykwan na ito, eh. Kung nasa, talagang nasa sinyo, ba? Kung nagkapyut.
0: Ah, sige, paminawa lang sa investigasyon diya sa ito kapulisan, ha?
1: Ah, oh, sige, Torne. Lamat.
0: Lamat. So, mauto sila, Torne Rupil. Ando ka, driver. Hatong ipabati lang pila ka minutos para sa makuha ng ilang isig aside, no? So, kinis Florencio, niyang ko naman siya kay kita magkayo nga siya may niigo sa POG ni Eliseo. Mauna ito nga...
2: Grabe yung pagkatumbahas, POG, Paul?
0: Ito yung pagkatumbahas, Torne Rupil. Kay kusog mga kainin nagdagan si Florencio. Kay,
2: asa mo yung dana, Paul? Asa yung dana, ni?
0: Wani siya, di ha pasalim o bigul, corner bigulat. Di ha doon spray man ato ni Rupil ha. Anong crossing niya,

0: Oh, kana crossing. Ya kana mga pit os, ari man agi jud ya skillet sa may bigol ya, di ba? Onya kining kang Elisio, gikan pug Santo Niño, tadlas pud siya, padawon man siya lahog pud Attorney Rupila.
1: Kusog bas dagan?
0: O kusog-kusog din dagan ni Florencio kay kulilik gud tumbagod ang kang Elisio Attorney Rupil.
1: Mm. Okay.
0: Diba? Salamat lang ta kay wahi patay in town, mga angol lang ni mga 14 ka mga pasahero tanan. Wala ito pag-recap ni mga Occidente. Ako inyong kasamang Radyo Man, Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
1: Salamat Paul Lauro sa mga reports. Standby sa ato pagbalik. Alas 6:45 na.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isipo sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulnang sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abdik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abdik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumatog Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
8: Atong takna makaigsunan lasay 50 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Adtas tundugang mga isgutanan karong butaga mga kaigalaan. Human mga higala sa House Committee on Justice nga ila na mahigalang gibutuhan dunay 53 votes nakuha mga higala pagsiguro o pag-ingon nga dunay probable cause ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Gikan diha mahigala sa House Committee on Justice, ila na kanang i-forward ngadto sa plenary. So ang tanan nga mga congressmen, mauna mahigalay mo buto o dili niya nang maong impeachment case, impeachment complaints kung ipadabagyod sa Senate ang articles of impeachment or dili. Ang basihanan, one-third votes sa mga sakop manghigala diha sa atong House of Representatives. So kinahanglan makakuha mga kaigalaan og one-third votes aron nga mapadana dito sa Senate kining articles of impeachment. So sa 318 congressmen, mauni ang atong latest nga nakuha. Tanaw na to may galaon sa pagipinaka bagong number karon basta mauni mahigala aton nahibaw-an. So kung kag one-third ana, dunay mga 106 congressmen. Considering nga nakuha na ang 53 ka mga buto, diri mga higala sa House Committee on Justice, unanimous maning pagkuha nila sa buto, malagmit, dali lang makuha nila ang another 53 kabuto sa mga congressmen dito sa plenary. So mapadana ngadto mga higala sa Senado kining articles of impeachment.
7: Straight to the point.
8: All those pagkakaroon mga kaigalaan, ang NUP, kung National Unity Party sa House of Representatives, miingon mag-meeting pa sila karong umaabot nga Huwebes or Martes, May 5, kay nabahin ang ila mga higalang mga membro sa NUP. National Unity Party, nabahin ang ilang mga membro. Kay Permiro sa una, doon naman sa Alliance Indekin, kining NUP, ngadto na sa administration. Pero karon nabahin sila. Ingon sila nga, conscience vote na lang ato, di lang ta mag-black voting sa atong partido. Kay doon na may mga congressmen nga dili gustong mubuto sa impeachment niya ipadangad to sa Senate.
7: Straight to the point.
8: So, kung mahimo, di lang ta nga kanang maghiusa ta og atong iduot si VP Sara, dipindi lang sa kadausa nato kung unsay gusto. Ha? Ingon si Congressman Puno, ang inyo pidili mo butos impeachment basta way ligon nga ebidensya. Nga karon napresenta na mo ni ang tuyo nila sa House Committee on Justice pag-convince po ni sa ilang mga kaubanang mga congressmen nga mubuto mga kagalaan sa impeachment kung doon ay ebidensya kay ni Considney kondisyon naman daan ang inyo pinga kung na ebidensya batok ni Sarah mubutar mi. Pero og kuwang dili konbinsido mga higala mga ebidensya nga e butang diha dili mi mubutar. So karon kaya na may probable cause nagkasnabot sila mag-meeting pag nagbalik dahil karong Tuesday. Depende kung naabay pressure po o wak ba. Ah, na, maging na-pressure ka nunay. Mag-meeting pa sila kung unsa bagay itong stand, ani. Kaya nihangyo ang ubang mga congressmen sa ilang grupo nga wak lang tay, di lang tay mag-unite yun sa itong buto. Depende lang ang mga congressmen matag-usa kung mubutar ba siya o dili. Atong tagaag conscience vote mo ilang hatag nga ilang ingon dekin. Conscience vote ko na. Nga depende sa congressman mubutar ba sa dili. Mauni ang defiant ron sa mga congressmen. Nga naman, dipindi man po na sa distrito ron. Panalitan ikaw o sa kakongressman karon mga higala nga why problema imong distrito, ibutang ta lang. Bisag unsa imong buhaton, bisag unsa imong baruganan sa national issue. Ay sa, li pareho sa kuanin ko anak eh.
7: Straight to the point.
8: Namay lang kayo mga higala.
7: Straight to the point.
8: Okay, gamay lang kayo na unsa man itong monitoring mga sugit mga feedback man diri. Okay. So mo na nga nihangyo ang mga congressmen uban nga sa inyo pay nga tagsa-tagsa lang depende lang kung kinsa ibutuhan, walay butana ita kung kinsa, ha? Kay kung magpinugsan ay delikado man ang mga congressmen karon day, ilang i-consider kamo mo ginahibaw dito sa ground. Sila mo ginahibaw unsa mo gipulosos mga tao. Kay representative gud mo sa mga tao. Unya, kung congressman ka karon nga, why problema, naka-establish na yung gas sa imong distrito, ibutang tanag, hanagin na kautang kabubuto ni mo total, gamay raman ang distrito. Bisag unsa imong stand sa mga issues, di yung matandog ang imong mass base. Ang imong mga leaders, di matandog. Kana, pwede na na nga, exhibitionan lang ni mo. Pero katong mga congressman nga medyo tandugunon, labi na mahigala og ang mga tao ron, kusog yun mga kaiglaan si Vice President Sara Duterte, mga Duterte ginang naa, unya mabutar ka against. Sumsuko to mga tao. Mapiktaran ang imong pagdagan unya sa 2028.
7: Straight to the point.
8: Manang dili palandaan sa ubos balibaloranan, nagka diskusyon ng mga congressmen nga walang tayo buta na, depende lang kung kinsay mo buto. Ah, depende kung sa pressure po sa Malacanang ang mga sugintig paminaw. Kaya siyempre, kung ikaw congressman ka ron kay, yeah, congressman kas kamutis, butan ta lang, oh, 5th district, iwan bantayan kung unsa man ang mga tao niya, kung kana mga tao niya, labi pag, mga loyal na ginak ni mo, di pa naging madata nanday, kinaghan mo kunik ayon. Pero kana ang district, mga nas gamay-gamay, kinim kong senador, nasod mga na, lisod, kaya di pwede og hutdo ni mo, hutdo ni mo pangugos ilang mga anak kay para mahimok kang ninong lang tanan. Ang congressman ka, madara man na suri-suri ni mo day. Ah, magninong ka dito, ninong ka dito. Kaya kana imong mga gipang kugos, butang ka lang. Nainamat yan dito, adto ka na. Madarang tuyok ba? Ya kana, panalitan o bisag unsa imong baruganan, mabutar kang Sara, di kang butar Sara sa impeachment. Kana sa dito sa matandog ng ubanday, mga sige lang, kasi congressman, maurban na nagkuan, maurban na kugos sa imong anak eh. So bisag unsa imong baruganan, bisag pag Duterte ka, may ka Duterte lang yung kukong ha, pero ano na kung kunin mo? Kaya ikaw may nagkugos akong anak. Madara mo na kalainan sa congressman, ang imong distrito, gamay-gamay na matuyok ni mo ba? Ya ka na mga leaders mo, kautang kabubuto ni mo diha. Medyo bisa pag unsa imong baruganan dito, ligon ka nga dili ka matandog diri. Lahi ang treatments tawa, may mga tao, sige, kung Duterte lang may kong, pero anak lagi minin mo? Sige lang medyo sa babaw. Mayroon mo na mga akwari, politiko ko na rin. Sige, bahala na ba sa siguruan lang ko niya. Mama ni kalainan sa congressman o senador, kay gamay-gamay naman distrito, pwede man mo, asa to'y na mamatay, adto ka, asa to'ng na ay bunyag lang, mangugos, kabisa wala kakaila sa mga ipang kugos. So, kumpare-kumpare naman tanan. Bisag unsa ka rin mga organization nga naa, ma-appeal ka. Ha? Bisag unsa mahiga lang nga grupo, appeal-appeal ka diha. Ha? Naitawag na nga brother mo diri, Picas. O, Picas po, sa nga na na. Ha? Ala, appeal po kaki. Asa dapit ang bunyag? Bitaron ka ga pangugos, mangugos ka. Asa doon na matyan, adto ka. Asa na pitong nga kwan, na mga fiesta day, muadto ka, matambong kag pista, muhatag kag pangparapampamista. So kana, kung naka-establishar na ka, nga medyo ligo na ka nga congressman, ang imong base dito, ang imong supporters, ang imong mga leaders, bisag kung sa imong baruganan, dadikin mo, bali. Ah, nanasali kaguling ang mga baruganan ng mga tao, pero, pag ikaw may kwan, nakautang ka, bubuto na nimo, di naging matandog, why problema ang imong buto sa Congress? Kining impeachment. Pero katong uban nga, medyo labi pag katong mga congressman ron nga, tandugono ng daan, morapildihono ng daan dahi. Nga ka na lamang yung modus dito, pag tanaw na nagsurvey na ba niyo, huyang ka, nagharapay mo dagan po niya. Naghamay mong pahimus panahon na ikin, pag yun nga, nahinay na, kay kwa na, labi pag na-involve ka daan o flood control project. O nga, medyo mga tao mura nagwa, naganahin mo ng uban. Ha? Kana, karon, ang mga naimang interesado diha nga mudagan tani labi pa musipyat kay nagbutar ining impeachment. Di na agi mga interesado sa imong distrito. Ha? Dayon na mga interesado mga kigalaan naghotuot pa na kanus aka musipyat. Nan kana ron, dako imong kan ibutang ta kanang 5th district. Ibutang ta lang kanang kamutis kay kung imo na sigurado gyud kang imo nang mga butante lang ang problema ang mga mayor gud imo nakasiguro kasi mga leaders imo dai siguro sa mga tao sad kay mga tao may kila na may lang kaugalingon sad nga mga kwan mo sekreto na na og tagaan po na mo mo dawat ra po na pero kopras po na so mismo karon pa lang diri sa lower house pa lang wa bata mo hisgot sa senate do na nay mga congressmen labi na ang NUP party ni ingon nga di lang ta magkuan magdepende lang kung asa ta mo butar. Di lang tamo ingon nga, mag-usa gyod nga, against si Sara, dili mo against si Sara, conscience vote na lang ta, tagaan o higayon ang matag congressman. Kaya di sumakay na day nga, maamong ka sa baruganan sa party in the kin, mo may stand sa itong party, mo na itong ifollow, nga ikaw, ang imong distrito dito, mula kuya man. So medyo man, manimbang-timbang yung ka. Kaya imo mang hunahunaon, hunahunaon ni mo o, Arika, mabutar ka, pero mo, lagi na, kumusta ka, doon na pa ba'y kwarta nga ipabahaan ni Karon, kay lahi magutong first nga impeachment, na pa magutong si Romualdez. O niya, kato si Romualdez, may gala, mamo to interesado po nga mudagan pagka-presidente. So mo to interesado yun, nga matangtang ni si Sara mahigala, isip vice-presidente.
7: Straight to the point.
8: O matangtang si Sara, ma-disqualified mahigala, di nakadagan sa 2028, paminang Romualdez, mo nag-hayahay siya, wa siya kontra. Although, kanagong uman na mong muna, managan sa guna, pero at least, dili na kainan na kaligon, no? Ya, karun, wak naman si Romualdez. Kinsa may mo, kung naroon, doon na may umang mga congressman na yung mga nagpaabot-paabot ng saban, nabat ay grasya, inig mabutal tayo, di ba? So, tanawo, no, ne, but considering nga 53 votes lagi kinahanglan, ha? 53 votes na lang ang kuwang. Kaya ato ipresume nga katong sa House Committee on Justice, di na itong bali dahil, ang ama mo bali pa to. So, ang House Committee on Justice, unanimo sila, 53 kabutos mga higala, i-impeach yun sara, nakakita sila o probable cause. So, kanang another 53, makuha nila diri mga kahigalaan sa lower house. Pero kanang ubang mga congressmen na nagana lang ng uban, ha, kay ugaling og musipyat makadagan si Sara og musipyat dito sa Senate ba? May lang og contact nga daan surbol na sila nga inibot Senate. Ma convicto gyud ni. Di na kadagan. Kay musipyat makadagan. Delikado ang imong kontra sa imong distrito dai mo isa ni Sara unya. Nag-abot mahigala sa 2028 election dako man ang butanga.
7: Straight to the point.
8: Labi na lagi kung murag nag tandugunon ang imong posisyon na murakag kadaugon, murakag kapildihon, 50% murakag mudaog, 50% murakag mapildi. Unya, inig-eleksyon mahigala, naiintresado di aron nga mudagan pagka-congressman, mo iisa ang kamot ni Sara. Medyo man nagana sa kaanang panahon na. Okay, sa pagkakaroon, kusog mong isara yun. Tanawag yun ang field ba? Tanawag ni mo ang ground. Kaya istorya tayo tinuod, ha? Kaya listen ba kayo na nga, murag mga istorya tayo imagination lang. Susiha sa ground, di ba? Hanto doon, ang investigation mahigala batok ni Sarah. Ikaduhang hugna na naroon, lahi siya ni Villar, nga kasi Villar, gitirahan, ibisigal-ibisigal sa in aid of legislation kunuhay, pero gitira na si Villar, tandog si Villar, down ang iyang rating. Maupod si Binay, gitirahan, down si Binay. Pas si Sarah, ikaduhan na karoon hugna, first nga hugna, may gala, quad committee nila, tabangan yun, upat ka committee ba, wa matandog. Karoon, kining ikaduhang hugna, may gala, House Committee on Justice, gitirahan, isusi sa field, o datandog bagwa ba? Mo isusihan ninyo kuno. Sulti tayo tinood. Tingali doon ay gamay lang siguro. Pero ikak, ang mass base na wa matandog. Moto to istorya na ay may kagahapon nga sa ilang survey, wa matandog dito sa ground. Kung saan manin mo na ron? So, doon na kay problema yun o managana ka. O kuan kay lahi man sa ni Villar nga pag demolition job nila, igo, downs Villar. Si Binay, demolition job, down. Sarawa? Oh? Watak hibaw nga ito sa Senate, ha? O kung siya may tabo in impeachment. But sa pagkakaroon ba? Pagkakaroon? O nagpuyo kakaroon, mahigala nga, kwan, o nakasubay ko ka sa ground, unsa yun, why labot itong mga tao nga naasa subdivision, high-end subdivisions, nga wagin magkataak dito sa ground. Imagination naman itong ila nga na, mauna, unsa ilang gi-imagine nga kusog, mauna ila. Pero ganito ko ka sa masa? Pautan ang masa, may nga mawa, may hindi may muto o ano eh. Politika na, suko ko siyang sara, kaya hadlock ko siya nga, muda o gini 2028. Maugi, unahuna sa mga tao. So kung ikaw, congressman, palandaan, way labot pang senadora, pato i-discuss. Magunahuna, ikaw kasi imong distrito, kung ang imo karong sure ka sa imong distrito, nga bisag unsay imong stand, nga to sa taas, daog na gihapon, okay lang, exhibition nila nila, way problema. Pero kung dili ka sure sa imong distrito, murag 50-50 ka, mudaog, kapildihon o kadaugon ka, klaro hagin imong stand. Mo na nihangyo to kumang congressman sa inyo pinlikin nga, walang tayo pagsanay kung unsay atong stand. Ang ato lang nga, conscience vote na lang ta, matag-usalay, papilion, depende lang kung tagaan lang gagawasan kuno ang mga congressman. Na, kini mga higala, mo ni mga mahitabo ron, tanaw nun pa ng plenary, pero tanaw na makuha na ganyan kay gamay naman ng 1/3 votes day. Makuha na sa plenary, ang ngadto sa Senate na gyud ang dako pod mahigal ang hisgutanan ana atay padayon unya taon standby lang una alas sa Armin 558 Manila nga mosunod na karon dayon alas 7 size na standby
9: live via satellite RMN News nationwide.
10: Kasama mo sa DZXL Armin Manila Rajman Marge Domingo tutok Armin.
11: Samantala sa kaugnay pa ring balita, hindi happy ang mga manggagawa sa paggunita ng Labor Day. Ayon po dito kay Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, dismayado sila nila sa kahit may krisis na, wala pa ring aksyon ng gobyerno sa hinaing ng mga manggagawa.
12: Unfortunately, yung Labor Day ng ating mga manggagawa ngayon ay lalong mas hindi happy dahil malinaw na nasa krisis po tayo, but it seems na yung gobyerno natin parang petix pa rin dahil yung mga hinihingi nating aumento sa sweldo, bawas sa buwis, eh hanggang ngayon hindi pa rin po naaksyonan. Parang business as usual pa rin tayo na yung Regional Wage Board daw pag-aaralan yung mga petisyon sa sweldo, kaya napaka-dismayado po ng ating mga manggagawa.
11: Gatito rin naman ang sentimento ni nagkaisa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula. Gitnya, hindi lang pagkilala, nais nilang marinig mula kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi konkretong programa para sa mga manggagawa. Umasa si Attorney Matula na may susulod na rin sa Kongreso ang panukalang 200 pesos na wage hike at hindi na magiging balakid dito ang economic managers ng Pangulo.
13: Sa House, si nakamanggagawa party list Elijah San Fernando at si Congressman Raymond Mendoza at yung mga representante galing sa Akbayan ay na-file ulit itong 200 pesos wage hike. At may mga corresponding bill ito sa Senado na i-file nila Senador Risa Hontiveros. Kaya umaasa tayo na ito maitulak. Ito po ay recovery wages po. At ngayong crisis ay naku po, ito ay kinakailangan talaga ng mga manggagawa. No? Isang matarik a challenge, yung mga finance o economic managers ng ating Marcos administration ay yun po ang malaking balakid.
11: Nanawagan din ang dialogo ang grupo kay Pangulong Marcos na hindi pa raw nangyari mula nang maupo sa pwesto.
13: mula nung pumasok bilang presidente si Pangulong Marcos ay hindi pa siya nakipag-meeting. Wala pang dialogo na nangyayari. Maraming mga pag-uusap ang ginagawa na inisyatiba ng palasyo. Pero ngayon ata ay malayo sa puso ni Presidente Marcos ang mga manggagawa. O di kaya ay nakalimutan. O may mga balakid dyan sa palasyo ng Malacanang na ayaw i-schedule para makausap siya.
11: Mga kasama, yan sinagkay sa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula sa interview ng DZXL RMN Manila.
14: Labor Day greetings naman ni Pangulong Marcos at Executive Secretary Recto Hindi Sapat. Ang kasama natin sa kamera si Rajuman Grace Mariano.
15: Bismayado si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na pawang pagbati o labor greetings lamang ang naibigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto para sa mga manggagawa sa buong bansa nitong Mayo 1. Giit ni San Fernando ang nabanggit na mga pagbati ay walang saysay kung hindi naman tatapatan ng konkretong aksyon para mapagtibay ang mga nakabinbing mga panukalang aumento sa sahod at reforma sa pagbubuwis. Diin ni San Fernando, ang kailangan ng mga manggagawa ay itaas ang sahod, buwagin ang provincial rate at tanggalin ang VAT. Hindi mga pagbati na labas sa ilong o walang sinseridad. Pangunahing tinukoy ni San Fernando ng mga nakabinbing panukala ang legislated wage increase ng TUCP, ang House Bill No. 8081 ng kamanggagawa party list para sa national minimum wage at mga panukalang magtatanggal o magbabawas ng VAT sa kuryente, tubig at langis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
11: Network News. Diyan sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:10 na po. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa, pinatupad ng pamahalaan ang dagdag sahod para naman sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Region. Inanunsyo mismo ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day event doon sa General Santos City kahapon.
16: Sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa rehiyon na Region 10 at sa Region 13.
11: Ay naman sa Department of Labor and Employment na sa 475 pesos hanggang 500 pesos na ang minimum na arawang sahod sa Northern Mindanao matapos ipatupad kahapon ang second tranche ng wage increase na 14 pesos. Enero 16 nitong taon ang ipatupad ang first tranche na nasa 25 pesos. Doon naman sa Caraga Region, 20 pesos ang ipatupad na aumento kaya 475 na ang daily minimum wage sa nasabing rehiyon.
14: Bago tayo mga kasama sa Bangsamoro, dahil kapakanan ng mga manggagawa abay naging prioridad sa bugunitan ng Labor Day sa Cotabato City. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato. RMN
17: Live Report. Iba't ibang programang inilatag ng Ministry of Labor and Employment o Mole Barn bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Labor Day sa buong bansa. Ayon kay Mole Minister Dato Muslimin G. Sema, pagtutulungan at pagkakaisa ang susi sa paggamit ng matatag na trabaho at kinabukasan para sa bawat Bangsamoro. Binigyan din ni Sema ang kahalagan ng sama-samang pagsisikap sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa lakas ng paggawa sa Bangsamoro. Alinsunod sa temang mas matatag na trabaho at kabuhayan, mas matatag na Bangsamoro. Patuloy ang ministro sa kanyang paninindigan na para protektahan ang kapakanan ng mga manggagawang Bangsamoro na isa sa matibay sa pag-angat ng kabuhayan sa rehiyon.
18: Kami po sa Ministry of Labor and Employment ay patuloy nagagampanan ang ating tungkulin para po sa pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa pati na rin sa mga management. Ito po ang ating panindigan para po maging matatag ang kabuhayan na kailangan magtulungan.
17: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN.
11: Dumako tayo dun sa lalawigan ng Pangasinan, repatriated OFWs inasistihan para makabalik na sa trabaho. Mula sa FM Dagupan, may detalye, Idol Matthew Pacheco. RMN
19: and live reports.
20: Nabigyan ng pagkakataon ang mga repatriated overseas Filipino workers na muling makapagsimula sa ginanap na Labor Day job fair sa Lingayen, Pangasinan kahapon. Pinangunahan ito ng pamalang panalawigan katuwang ang peso at dole. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Provincial Peso Manager Maria Richelle Ragindin, inihanda sa job fair ang mga serbisyo para sa kanilang pagbabalik trabaho kabilang ang financial assistance at trainings.
21: Meron ho tayong pangkabuhayan caravan para sa ating mga repatriated na OFW. Alam naman natin yung nangyaring ng conflict sa Middle East. Nandito po sila. Bibigyan ho natin sila ng FA. At aside from the FA, yung ibang mga babae na repats natin, repatriated na OFWs, magkakaroon din sila ng training. Pa-training din natin yung basic nail care. And after which, yung gagamitin nila na mga gamit, pwede na rin nilang maiuwi.
20: Sa pre-registration ng job fair, naitarang mahigit 400 aplikante kung saan higit sa 80 ay mga repatriated OFWs. Isa sa mga beneficiaryo, si Christopher, ang nagsabing mahalagang ganitong suporta para sa mga napilitang umuwi mula sa Middle East dahil sa umiira na tensyon sa rehiyon.
22: Sobrang helpful niya sa amin na naka-uwi galing ibang bansa or galing sa gerang nangyari. Siyempre, mga gamit namin yun para makapag-apply ulit pa ibang bansa or paalis na naman. And makakatulong rin sa pangkabuhay namin pang araw-araw.
20: Patuloy naman umano ang pagkikipag-ugnayan ng mga OFW Federation sa Provincial Peso upang mas mapalawak ang tulong sa mga repatriated OFW sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan.
23: Very important po kasi napauwi po sila, nakita nila yung pamilya nila at yung makukuha po nila dito ay pang-negosyo po nila po.
20: Kaugnay nito, batay sa Department of Migrant Workers, umabot sa 7,900 ang naitalang repatriated Filipinos mula 5 ng Marso hanggang nitong 28 ng Abril. Kaugnay ng lumalalang sitwasyon sa Middle East. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
14: Sa iba pang balita, nananatiling top national concern ng mga Pilipino ang inflation. Sa pinakuling survey ng Okta Research itong Marso, 45% ng mga Pilipino ang nagsasabing pinakamahalagang isyung dapat aksyonan ng gobyerno ay ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sinundan yan ang pagpapataas ng sweldo ng mga manggagawa na nasa 33%, paglaban sa katiwalian na 26%, akses sa abot kayang pagkain 24% at pagtugon sa kahirapan na nasa 20%. Samantala, kabilang naman sa top 5 na urgent personal concern mga Pinoy ay ang mga sumusunod. Ang pagiging malusog at malayo sa mga sakit na may 67%, pagkakaroon ng sapat na pagkain sa araw-araw 46%, pagkakaroon ng secure at well-paying job 42%, magkaipon sa 41% at makapagtapos ang pag-aaral o mapag-aral ang mga anak na nasa 39%.
11: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:16 na po ng umaga. Samantala, tataas sa sunod na linggo ang presyo ng mga produktong petroleum. Musod pa rin ito ng krisis sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar. Batay sa 4 na trading sa tinatawag na Minoplat Singapore, piso hanggang 2 piso ang inasantas presyo sa kada litro ng diesel. Maglalaro naman sa 2 hanggang 3 piso ang increase sa gasolina. Pero dala naman sa nasa ilalim ng bansa sa State of National Emergency, inasang maglalabas ang Department of Energy ng pinal na oil price adjustment, depende pa rin sa kanilang computations.
14: Ipinag-utos naman ng Department of Transportation ang pagpapatigil ng pag-onboard ng mga bagong Transport Network Vehicle Service at Motorcycle Taxi Riders. Kasunod yan ng lumabas na datos, nalagpas na sa itinatakdang limit ang bilang ng mga driver at rider ng ilang Transport Network Company at Motorcycle Taxi Platform Providers. Naglipa na kasi yung mga tinatawag na Tempo Driver o yung mga driver at rider na nakalink sa platform pero nakabinbin pa rin ang kanilang prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samantala, giit ng grupong Motorcycle Taxi Community Philippines na walang ghost rider sa kanilang hanay. Sa panayam ng kay MCT Alliance Chairperson Romeo Maglunsod, may mga rider na nakalink sa magkakaibang platform kaya lumobo ang listahan ng DSWD.
24: Ang totoo, sa hanay po namin walang ghost rider. Meron lang pong nagsabi niya na hindi niya naiintindihan yung sitwasyon nung panahon na yon. Kasi ako nandun ako mismo sa DSWD. At iniisa-isa yung mga bilang at mga pangalan ng mga rider. May mga pagkakamali dahil sa mga sabay-sabay na ipalabas sa mga pangalan. For example, sir, meron siyang pangalan sa angkas, meron siyang pangalan sa joyride, meron siyang pangalan sa movie.
0: Mm.
24: Kung pagbabasihan mo lalabas, tatlo yung pagkukuhanan niya ng ayuda. Pero hindi pwede yun. Kaya ang listahan, lumobo ng lumobo.
14: Isinisi naman yung maglunsod sa transport network companies, motorcycle taxi platform providers at sa pamahalaan ang magulong listahan na tila nagtuturuan sila kung sino ang dapat na managot.
24: Parehas po sila kung tutusin. Kasi hindi muna sila mag-usap sa format eh. Dapat yun muna-una pag-usapan nila eh. Etong mga TNC, nagsabi naman sa akin, kausap ko naman yung mga ibang matataas na opisyal nila na ipinasa namin lahat, sir, sabi sa akin. Pero pagdating sa hindi na. Pagdating sa DSWD, hindi na maayos ang pagkaka-encode.
0: Opo,
24: so, nagkaganon sila ng tagtuturuan sila.
14: Sa mga kasama, si Motorcycle Taxi Community Philippines Chairperson Romeo Maglunsod sa interview ng GZXL RMN Manila.
11: Sa ibang balita, mga kasama, Pilipinas at Japan, pinalakas pa ang ugnayan para sa malinis na enerhiya. Kasama mo sa balita, Rajaman Chanel Salazar. Sean?
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Malacanang para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya at pabilisin ang paglipat sa renewable energy. Itinutulak ng Japan ang Asia Zero Emission Community para patatagin ang supply ng enerhiya sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan bilisan ang paggamit ng malinis na enerhiya sa gitna ng global na kakulangan sa supply. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Japan sa tuloy-tuloy na pagtupad sa fuel supply commitment nito sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Kishida ang suporta ng Japan sa energy and economic resilience ng bansa at ang pagpagtulungan sa pag-host ng Pilipinas sa 4th ASEC Leaders Meeting sa Nobyembre. Kabilang sa mga inisyatiba ang $10 billion Power Asia ng Japan na tutulong sa mga bansa sa Asia na palakasin ang supply ng enerhiya at harapin ang posibleng kakulangan nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN.
14: Sa iba pang balita, suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka, ipinaalalang ulit ng grupo ng mga magsasaka bago ang planting season. 30,000 ayuda kailangan daw na isang magsasaka sa isang ektaryang sakahan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald Ulep.
2: RMN Live Report.
4: Kwestyon supply ng bigas sa bansa sa huling quarter ng taon kung walang suporta ang pamahalaan sa mga magsasaka dahil sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Jason Caingles, ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, maswerte ang mga magsasaka dahil nakapag-harvest ang mga ito ngayong season bago pumutok ang gera sa Middle East na dahilan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero sigurado sa ikalawang cropping season ay maapektuhan na ang mga magsasaka dahil simula sa pagtatanim hanggang sa anihan ay gumagamit ng makinarya ang mga magsasaka. Dagdag pa rin ang pagtaas ng fertilizer na nasa 1,500 pesos ang isang bag base sa huling monitoring ng grupo. Kaya mangangailangan anya ng karagdagang 15,000 pesos sa pondo ang mga magsasaka na mayroong isang ektarya ng lupain dahil 10 bags ng fertilizer ang kailangan dito. Nandiyan din anya ang bayad sa irigasyon at iba pang gastusin kahit posibleng aabot sa 30,000 pesos ang kailanganing ayuda ng mga magsasaka. Mula rin sa nating gastos ng mga magsasaka na 60,000 pesos sa kada ektarya ay posibleng aabot ngayon sa 90,000 hanggang 120,000 pesos dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Kahilig ng SINAG na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng pamahalaan ng fertilizer subsidy, cash voucher at fuel subsidy para siguradong makapagtanim ng palay ang mga magsasaka. Anya, posibleng tumaas pa ang presyo ng bigas kapag hindi makapagtanim ang mga magsasaka ngayong season na ibebenta yan sa huling quarter ng taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald P. Ulep, Tasak, RMN.
11: Sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7:22 na po. Ligtas nakarating ng Pag-asa Island dakong alas 3:50 ng hapon kahapon ang advance party ng Atenito Coalition sa panguna ng ML Chewy. Nagsimula nang i-unload sa barko ang mga pagkain at langis na ipamamahagi naman sa mga residente ng Pag-asa Island. Sa paglalayag ng ML Chewy, iniulat naman ang advance party na namataan nila ang isang Chinese vessel na may bow number 5-02-5. Sinasabing isa itong barko ng Chinese Navy at isang oras lamang layo mula naman sa Pag-asa Island. Ngayong araw mga kasama ay darating naman sa Pag-asa Island ang MV Kapitan Felix Oka na siyang main vessel ng 4th Civilian Mission kung saan sakay naman ang mga volunteers at mga miyembro ng media.
14: Sa kaugnay na balita, nakaranas sa ilang insidente ang main vessel ng Atenito Coalition sa kanilang ika-apat na civilian mission patungo ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Wala pa kasing 100 nautical miles ang layo ng MV Kapitan Felix Oka sa Maynila ay binuntutan agad sila ng Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 3103. Ito po yung kaparehong barko na gumamit ng long-range acoustic device sa mga tripulante ng Philippine Coast Guard sa BRP nitong January 2025 na nagpakawala ng malakas na decibel at kaya makasira ng pagdinig. Tinatayang nasa 3.2 nautical miles lamang ang layo nito sa barko. Bukod dyan ay nakasalubong din ang main vessel ng koalisyon ng mga barko ng Australia at ng Canada na galing naman sa Balikatan Exercise. Nakaranas din aberya ang droner ng atin ito dahil sa posibleng signal jamming ng China. Lumalabas na kailangan na magparehistro ang mga drone ng Chinese made sa Chinese authorities kahit naman teritoryo naman ito ng Pilipinas. Samantala, nagkasari ng short deck program ang mga lula ng MV Kapitan Felix Oka upang ipagdiwang ang araw ng mga manggagawa kahapon.
11: Mga kasama, abagan pa ang detalye ng mga balita, committee report ng House Justice Panel sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Binabalangkas na.
14: Hot Beach sa Pilipinas, nasa top spot sa listahan ng World's 50 Best Beaches, Alamin.
3: Bundag Pilipinas sa Idupos.
5: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
19: Apat ang arestado sa pahihimon.
25: Impeachment complaint.
26: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
27: RMN Network News.
11: Mga kasama dyan sa mga taga-Samar at Leyte, maupay nga agahay yung atanan, alas 7:27 na po. Dumako muna tayo dyan sa may bagin ng Camarines Sur. Pagtakbo sa 2020 at presidential elections ni Naga City Mayor Lenny Robredo, naging sentro ng panawagan sa Naga Tourism Event. Pinangunahan niya ng tinaguriang Anka Bogabol Star Vice Ganda. Mula sa Raminaga, may detalye, Rajaman, Kevin Alba. Kevin!
27: RMN Live Report!
8: Sinimok ni Vice Ganda si Mayor Lenny Robredo na muling tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ginawa yan ni Vice Ganda ang panawagan ng bumisita siya sa lungsod ng Naga para sa International Hot Air Balloon and a Music Festival kung saan agad itong sinuportahan ng maraming dumalo sa kanyang pambungad na pahayag. Sinabi ni Vice Ganda kay Robredo na nais din niyang maranasan ang saya at sigla ng Naga. Mas naging kapanapanabik ang eksena nang samahan ni Robredo si Vice Ganda sa entablado na ikinatuwa naman ng mga manonood. Ayon kay Vice, muling magbibigay ng pag-asa sa marami kung babaguhin ni Robredo ang kanyang desisyon at tumakbo na lamang sa pagkapangulo sa 2028. Sa huli, pabirong sinabi ni Vice kay Robredo na huwag itong ma-pressure dahil sa susunod na taon pa naman umano nila planong i-anunso ang kanyang kandidatura. Samantala, nakiisa naman ang mga tao sa pagsigaw ng Lenny bilang pagpapakita ng suporta.
9: Masaya akong narito. Lahat ng panawagan niyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan. Naga is the heart. You are our heart. You are our hope. We need you to continue hoping for a wonderful future, not just for our families, but for the entire Philippines. Tama! Tingin niyo po kami. Para niyo ng awa.
8: Pero... bahagi lamang na maging pahayag ni Vice Ganda sa pagbisita dito sa lungsod ng Naga. Mula dito sa RMN DWNX Naga, Radyoman Kevin Albatata.
14: Sa iba pang balita, binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report nito na naglalaman ng resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, inilalatag na nila ito ng maayos at kapag natapos na, ay agad na ipapadala sa plenaryo. Naging matipid naman si Chua sa nilalaman ng ulat at hintay na lamang umano ang paglalabas nito. Sa Lunes, Mayo 4, inaasahang aaprubahan ng committee report na siyang kaparehong araw na magbabalik sa sesyon ng Kamara at ang Senado. Sa kasakali na maiakyat sa plenaryo ay kinakailangan ng 1/3 o 106 na boto ng mga kongresista para maaprubahan ang resolusyon. Matapos ang mga kasama ay doon lamang maiendorso ang articles of impeachment sa Senado.
11: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabuasan, alas 7:30. Samantala, naniniwala naman ang ilang kongresista na higit pa sa kalahati ang posibleng bumoto upang patalsikin naman si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, 2/3 ng partido na kinabibilangan nito na lakas CMD ang posibleng pumabor para naman sa impeachment ni Duterte. Paliwanag pa ni Congresswoman Garin, bagamat sapat ang mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee para maistablisa ang probable cause laban sa Vice Presidente, posibleng ikonsidera ng ilang miyembro ng partido na huwag magkaroon ng kalaban sa politika. Nakikita rin naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mayorya ng mga party list solon ang susuporta para sa impeachment ni VP Sara. Samantala, magpupulong ang National Unity Party tungkol naman sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Pero ayon po dito kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, kalimitan naman ay pinababayaan nila mga miyembro na magdesisyon sa sarili nilang konsensya patungkol pa rin sa ganitong mga usapin.
14: Ang Senado tiniyak na nakalatag ang mga kailangan sa inaasahang impeachment trial. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
27: RMN Live Report.
10: Tiniyak ni Senate President Tito Soto na sisiguruhing nakalatag ang lahat ng mga kailangan oras na magsagawa na ng impeachment trial ang Senado na tatayong impeachment court. Ayon kay Soto, kasama sa pinaghahandaan ng logistics tulad ng venue, pagkain, security measures at ilan pang kailangan. Anya ang chairman ng Committee on Accounts na si Senator Ping Lacson nang titiyak na magiging maayos ang lahat ng logistics. Sinabi pa ni Soto na bukas sa publiko ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinag-aaralan din ang pagtatalaga ng tagapagsalita ng impeachment court pero hindi senador ang kanilang pipiliin dahil magiging abala na sila sa paglilitis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankuan de Batak, Tatak, RMN.
11: Samantala, porsigido naman si Senate President Pro Tempore Ping Lacson yakit na sa plenaryo ang Chairman's Progress Report na mga pagdinig ng Senate Bereavement Committee tungkol pa rin sa anomalya sa flood control. Ayon po rito kay Lacson, karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan at hindi ang mga peking naratibo tungkol sa isyu. Bago rito kunisyo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang atensyong ibinibigay sa Partial Committee Report salip na tutukan ang pagbuo ng anyay whole and bigger picture. Nabasa na rin daw ng ilang senador ang report pero may mga hindi sumasang-ayon sa ilang bahagi nito kaya kailangan pang ipagpatuloy ang deliberasyon. Punto naman ni Lacson, ang pagpirma sa partial report ay hindi nangulugan ng ganap na pagsang-ayon kundi ipagbibigay daan na maiharap ito sa plenaryo upang pagdibatihan, amyendahan at kalaunay pagtibayin. Samantala, dahil sa kulang pa sa pirma, plano ngayon ng senador na ilahad ang progress report na naglalaman ng nilalaman ng partial report sa pamamagitan ng isang privilege speech sa darating na Lunes, Mayo 4.
26: Mga kasama, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France na itong si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, galing ang impormasyon sa isang highly regarded na diplomatic source. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ng kalihim dahil sa ay confidentiality. Sa kabila niyan, tiniyak po ni Lazaro na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang lahat ng legal na pamamaraan upang mapauwi si Ko. Una nang sinabi ng palasyo na nag-a-apply ng political asylum sa France si Zaldico.
11: Diyan sa mga taga-Aklan, Akianon, mayad-ayad nga agahon, alas 7:34 na po. Inilipat na ang kustodiya ng broadcaster at dating TV host na si Jason sa pasilidad ng National Bureau of Investigation sa New Bilibid Prison dun sa Muntinlupa City. Sa interview ng DZXL RMN Manila sa legal counsel ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, maayos naman ang kalagay nito ngunit hindi may tatanggi na mainit doon. Ayon pa Attorney Tolentino, may iniindang karamdaman ang broadcaster at sasalalim sana sa medical check-up sa susunod na linggo. Naniwala pa ang kanyang abogado na mali ang nakalagay sa arrest warrant na non-bailable o walang piyansa sa ang kaso ni Jason Za.
12: Mali nga ang nakalagay sa court kasi bakit nakalagay na non-bailable ang kaso? Ang kaso niya is only unlawful publication. Wala pa ngang warrant of arrest with respect to the cyber libel. Wala pang warrant of arrest. Only the unlawful publication. The unlawful publication is only punishable up to 6 months imprisonment. In fact, nakalagay po sa order ng Department of Justice, nag-recommend ang Department of Justice na no bail required with respect to unlawful publication. Unfortunately, ang ginawa ng RTC 118 ng Pasay, nakalagay doon, not bailable. Baka nagkamali ang clerk of court ng RTC 118 ng Pasay.
11: Dismayado rin si Atty. Tolentino sa timing ng paghahain ng arrest warrant lamang kay Sonsa na natapat sa gabi bago ang araw ng paggawa ng regular holiday. Kung nito ay nakatagda sila maghahain ng motion para mabigyan pa ng pansamantalang kalayaan ang kanyang kliyente.
12: So ang gagawin po natin ngayong Monday, mag-file kami ng motion for the to quash the warrant of arrest or to fix bail kung may bail, para at least makabail na po si Jay Sonsa.
11: Mga kasama, yan pa rin si Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni Jason sa interview ng DZXL RMN Manila.
26: Sa kaugnay na balita, iginiit ang National Bureau of Investigation na dumaan sa legal na proseso ang pag-aresto sa mamamahayag at TV host na si Jay Sonsa. Ayon sa NBI, may ikinasang case build-up at cyber surveillance operation laban kay Sonsa kaya napatunayan na nagpakalat ito ng peke na medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis na pagkilos ng ahensya sa pagdakip sa mamamahayag. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, walang puwang sa pamahalaan ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na at pinalalabas itong totoong balita. Para po sa kalihim, hindi lamang simpleng opinion ang fake news, kundi panlilin lang na sumisira sa tiwala ng publiko. Nagpaalala naman ang PCO na may kaakibat na pananagutan ang malayang pamamahayag at hindi po ito lisensya para magsinungaling.
27: RMN Police Report.
11: Dumako tayo ng Quezon Province, mga kasama. Tatlo pa tayo matapos matrap sa nasusulog na bahay sa lugar ng Gumaka. Mula sa FM Luzano, may detalye. Idol Edgardo Maceda.
27: RMN Live Report.
13: Nagluluksa mga kamag-anakan ng mga na-trap sa loob ng bahay ng masunog ito ng alas 12:50 ng umaga ng Biyernes, Mayo 1 sa Purok 1, Barangay Villabota, Gumaka, Quezon. Kinilala mga nasawi na sina Alice Roll, ang mga anak nito na sina Alice Teen at Carl. Sa inisyal ng investigasyon, hinihinalang nagmula ang apoy sa kusina ng bahay ni Rolly Paril at kumalit ito sa buong kabahayan at maging sa bahay ng kapatid ng biktima. Ayon naman sa BFP Gumaka, tatlong pamilya ang naapektuhan at dalawang kabahayan ang nasunugan, kabilang isang totally at partially damaged na gawa sa mixed concrete and light materials. Tatlong fire trucks ang nag-responde at dalawa sa mga ito ay nakapag-refill pa ng tubig para mapula ang apoy. Ang apoy diniklarang fire out ng alas 4:00 ng umaga. Inaalam pa rin ang dahilan ng sunog at kung magkano halaga ng ari-arian ng natupo. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaceda, Tatak RMN.
26: Mga kasama, nanguna po ang Pilipinas sa listahan ng World's 50 Best Beaches ngayong 2026. Number 1 sa global list ang Antalula Beach. Ay maganda po dito mga kasama. Diyan po yan sa El Nido, Palawan, wow, na nasa pangalawang puwesto nung nakalipas na taon. Kilala po ang Antalula Beach sa maputi at pinong-pinong mga buhangin, crystal clear na tubig at matataas na limestone cliff. Sa kauna-unang pagkakataon din ay nakasama sa listahan ang Kalangaman dyan naman sa Palumpun, Leyte na nasa 25th puesto. Samantala, pasok din sa top 10 list ang number 1 nga po ang Antalula Beach dyan po sa El Nido, Palawan, ang Fiteri Beach dyan naman sa Greece, Wharton Beach sa Australia, Nosy Iran dyan sa Madagascar, panglima naman ang East Beach sa Vomo Island sa Fiji, Shoal Bay East Angula, at gayon din po ang Degura sa Maldives, Playa Balandra sa Mexico, pang-siyam ang Korong sa Cambodia, at pang-sampu ang Donald Duck Bay sa Thailand.

0: Balita naman sa Ibayong Dagat, mga kasama, pwersahang inilikas ang nasa 3,000 mga residente matapos ang pagsiklab ng malawakang forest fire sa Mount Fitas sa Tuscany, Italy. Hirap pa rin ang mga bumbero na pulay ng ampoy na ilang araw nang nanalasa kaya inilikas na rin ang libo-libog mga residente sa probinsya ng Lucca at Pisa bilang precautionary measure. Ayon po rito kay San Guglielmo Terme Mayor Matteo Cicelli, pinaniwala ang nagsimulang apoy sa pagsunog sa mga pinagpuputol na mga sanga ng olive tree noong Martes. Magit 800 hektarya na rin umano ng lupang nilamo ng apoy at inasang lalawak pa ito dahilan sa malakas ng hangin sa lugar. Sa ngayon, gumagamit ng National Fire Department ng eroplano para kumuha ng tubig mula sa lawa at dagat para naman apulain ang apoy.
1: Pabilang po ang Pinoy singer na si Mati Junisha sa double golden buzzer recipient ng Britain's Got Talent sa cast ng West End Revival na Jesus Christ Superstar. Gagana po itong si Mati bilang anas, ang pari na pinaniniwalaan ni Caipas na si Jesus sa isang threat o banta. Ang sang-through rock opera ni Andrew Lloyd Webber at Tim Rice na base po sa events ng Passion of the Christ sa Biblia. Itatampok ang production ang relasyon sa pagitan ni Jesus, ni Judas, ni Mary Magdalene at iba pang disipulo at tagapagsunod ni Kristo at ang Roman Empire. Nitong Nobyembre, mga kasama, inanunsyo ang Regent's Park Open Air Theater production ng Jesus Christ Superstar at gagawin po yan dyan sa London at ang singer na si Sam Ryder ang gaganap sa papel na Jesus sa kanyang West End debut. Ang reimagine na Jesus Christ Superstar ay gagawin din po dito sa Maynila ngayong Mayo. Dyan po yan sa Theater at Soler kung saan gagarap naman si Gab Pangilinan bilang Mary Magdalene.
0: Abang yan, abangan natin, partner.
1: Tabang-abang.
0: RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
1: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
4: sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Chival miuyo na sa authorization letter sa pagkuha alam sa cash assistance sa mga senior citizen din sa syudad. Samtang 14 anyos nga nagbaktas kilid sa kalsada gikang nagduwag basketball, kauban niya mga higala gidaro kini sa saka modern jeep ug nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Kini ang headline sa ato mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing, Mark. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing, Mark. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom o kinapagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap.

0: 45 pesos lang.
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag.
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
12: At oras karon alas 7:48 na. O garo sa Italia na sa ato nga mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival miuyo na sa authorization letter alas pagkuhag cash assistance sa mga senior citizens din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
13: CYHP, Tatak, RMN. Report.
14: Ni uyo na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa authorization letter pagkuha sa cash assistance sa mga senior citizens sa syudad. Partikular na sa mga senior citizens nga butantis dakbayan apantuan na namuyo sa laing lugar. Ang naisgutang provision mao i-veto ni Archival sa ordinance haon nga magpabalik sa quarterly distribution sa cash assistance. Gusto sa mayor nga i-reintroduce sa maong proposal apan karoon ining ang authorization o certification himuon sa mataghatag sa financial aid.
15: Katong certification o kwanto basta dili kulir ng kada kung anlis panghatag. Kaya may nandito na ito para bila na kung may mayor makasabot ang ubal.
14: Si Mayor Nestor Archival ang laing hugna sa distribution sa tag-usa ka libo ka pesos matagbuon ng cash assistance sa mga senior citizens sa syudad. Ipaabot kay trunod sa city government sa nun buwan nga alang sa buwan sa Abril, Mayo o Hunyo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo mo nationwide.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ECS. Lahat tayo may firsts. First heartbreak. First beach trip. First payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: At oras karon alas 7:52 na. Balik ta sa ato mga balita ni 14 anyos nga batla, bata ni siya lalaki nagbaktas ni Kilids Karsada, gikan kining gaduwag basketball kauban niya mga higala unya pagabot ni na sa may Barrio Luz ning atong syudad, igo kini niini usa ka modern jeep og nadarog yun, hinungdan nga maoy nakaingon ni sa nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante.
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Patay ang usa ka 14 anyos nga lalaki human daruha sa usa ka modern jeep alas 2:30 kagahapon sa kadlawon sa kilid sa flyover sa Tesda Archb sa Reyes Avenue sa barangay Luz sa syudad sa Sugbo. Ang biktima gilang si Zairina Regis Labra, 14 anyos taga English Virama sa barangay Guadalupe sa Lakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga samtang nagbaktas ang biktima doon sa sidewalk kauban sa mga higala nga gikan matud pang nagduwag basketball, kalit lang din nga gidaro sa kusog nga nagparagan nga modern jeep nga padung sa IT Park nga dire plate number NIU8026 nga gibaneho ni Junel Cardinesa Uman, 28 anyos taga Sitio Mahayahay, barangay Apa sa Dakbay sa Sugbo. Gidala pa ang biktima sa mga medical personnel sa Dakbay sa Sugbo sa Cebu City Medical Center apan nakabsan gyud siya sa kinabuhi nang pagkagabi. Gikustriya sa TIO ang driver gitug-an matud niini sa mga investigador nga nakatagpilaw siya natong tugura nga mao dalay iyang nabantayan nga nakaigo na siyang tao. Matud sa hepi sa TIO Police Lieutenant Colonel Jumar Midel, nga ipaubos na nila sa mandatory alcohol testing ang driver ubos sa kamanduan sa Republic Act 10586 o girekomendar nila sa LTO nga suspensyon ang lisensya niini. Gandam na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa driver nga naana sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit. Kasama mo sa TEU ang inyong Rajaman Arbo sa Mantri YHP, Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide.
7: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Mo Nationwide!
9: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Biotroof herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Biotroof herbal capsule the wonderful supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang Biotroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.